0: FM 92.9 te ba tin gbo yen are are ke ti mo bi to ti jade wa adupe lowo olorun adupe lowo edumare obanu to nte wa siwaju te ba woju ago yin e ri pe ago marun ti koja isedun meedogun ni bayi ka ma koja lo sori to e to yin a fi ni mona pelu baba ninu oluwa archbishop toyin owo eye agbodunu
1: si gbala emi ati odo to si isoro aye eni kini oke isoro ti e wa bolowo ogun aye tin yo ni lenu ijakule agunbo lori oko tabi aya kana kan ton ka tori bi ohun fe igbega lenu ise ni ki enu fe lo soke okun le ri anugba ma bo tara si bi adura to de ja ibi ati ibukun repete latenu woli agba archbishop prophet dr tos uweye ti ijo cns imole olorun to agba laanu headquarter 5 church street anisere of meron road ijaye leku gbogbo igba ni baba n dawon alejo lohun anfani wa lati pe baba fun adura 08033341194 Nekasi 08033341194 A fini mona ni Jesu Olugbala
2: Oluwa iwo ni mo gbe oke mi soke si Olorun mi emi gbe kale e ma se je ki oju ki o temi ma se je ki awon ota mi ki o yo mi Ore David 25:1-2 E ku oju ma o aki gbogbo eyan ka bo si ore eto wa ti a pe ni afinimona ni Jesu Olugbala nibi ti e ti ma pade baba wa ninu Oluwa archbishop prophet dr tos Owoeye jp pelu oro olorun lati ijo kerubans travel imole olorun tan agbalanu headquarter 5 short street idioparun anisere street off mirror road ijaye lagos dele ogulade aise gbagbo daran ni atoko eto
3: baba wa ninu Oluwa adupe ni ose ti o koja gbogbo awon to ngbo wa won pe wa lotun losi pe awon akotun eto ti o nlo yi o lagbara won tun fe gbo si pe e tun ba wa yenene si waju lori ogun afowofa ti opolopo man fi owo ara re fa ninu osu baba

0: gbogbo ti to nbo mi nibi te tin nbo mi ohun ibanu je oni fo saye
1: yin ami jesu
0: gbogbo ton pe ni idamu tin pani loruko jesu ko ni tosin yin
1: ami jesu
0: aisan kekeke to nse ni labenu to wa na si ku eni lojiji mommy be bara mi se boda ni bi te wa te bara mi se ko ni kolu yin
1: ami jesu
0: baba re ni to nse loruko jesu mo soro bi woli leni iru aisan be oya ina ko joda nu
1: ami jesu
0: iwosan latonu kolorun ko da lo
1: yin ami jesu
0: gbogbo iseda to ngbo mi mo wi loruko jesu ibi oni bi fun yin
1: ami jesu
0: e ni damu ara
1: ami
0: e oni damu emi
1: ami jesu
0: igba to ma de baye yin dandan ni fun odo lati gbe dandan ni fun ojo lati ro ki omi titun o wole ki eja titun o wole igba otun igba ayo igba igbega igba ola igba oko titun igba aya titun igba ilo oloyibo titun igba iserere titun oya oro dalu yen be
1: ami jesu
0: gbogbo opon to ngbo mi nibi ti e tin gbo mi gbogbo agbara to le ni serere agbara to le ni jeyan agbara to le ni lomo laye agbara to le ni jere omo agbara to le mo si ka bi eye ni loruko jesu ko doku laye
1: yin
0: ogun olorun wa farahan ohun to da mi loju ni o ni lowo oluwa ni oro wa loruko ni ibukun wa olorun to ni oro lowo to si ni ibukun lowo o ma dalu yin oju oni ti yin okan yin abale be lo ma ri asotele mi ni se ninu osun september ye wa ri ti e se
1: won
0: ni wa ri ti e se o wa gbegbe ope wa koni ope wa joju ope okan re abale asotele mi mama oyun yen o ya lo bi ni ran
1: ayo
0: be so pe o be lo ma ri oni anti o pe to tin balayo yi o pe to tin bo ni jojo lati jo yi wa ayo tire de lojo ayo re a o wa ni wet
1: ami jesu
0: lojo idunu e ku ni dojo e ku fe o be lo ma ri asegun ko yi pada jesu kristo lo wa o ti an so re lori na ni afowo fa pe ko si iyato ninu awon osun merin to ku ti odun lo o ti eniyan ba ro o na lo ma ba ibi ti a so re lori o na ni afowo fa davidi e je pada sibe ko le ye eyin te gbo nta so re lori jejo e kan je kin sare ya 2 samuel chapter 12 verse 1 to 6 mami esari babaka
1: oluwa si ran natani si dafidi o si to wa o si wi fun pe okunrin meji nbe ni ilu kan okan je oloro ekeji si je talika okunrin oloro na si ni aguntan ati malu ni opolopo sugbon okunrin talaka na ko si ni nkan bi ko se aguntan kekere kan eyi ti o ti ra ni toto o si dagba ni owo re pelu awon omo re a ma je ninu onje re a si ma mu ninu ago re a si ma dubule ni aya re o si dagba alejo kan si to okunrin oloro na wa ohun ko si fe mu ninu agunton re ati ninu malu re lati fi se alejo fun eni ti o to wa o si mu agunton okunrin talaka na fi se alejo fun okunrin ti o to wa ibinu dafidi si faru gidigidi si okunrin na o si ri fun natani pe bi oluwa ti nbe laye okunrin na ti o se nkan yi kiku ni yokun ohun si san agunton na pada ni ilopo merin nitori ti o se nkan yi ati nitori ko ni aanu
0: ara mi ninu oluwa e gbo oro dafidi nigba mi eyan ma se nkan ko mo pe kan ma se un ohun to se dafidi o buru ju nti dafidi se gini to se lo ara olufe aso eleyi ni jejo pe ohun ti o koroju iku lo ni obinrin ara mi eja sare ka pada eja wo iwe oniwasu ori keje ese ikerindinlogbon Ecclesiastes chapter 7 verse 26
1: mo si ri ohun ti o koroju iku lo ani obinrin ti aya re ise idekun ati awon ati owo re bi obara enikeni ti o ti inu olorun jun si yo bo lowo re sugbon elese ni a o ti owo re mu
0: bibeli pe enikeni ti inu olorun ba dun si ni yo bo lowo re e a je pe enikeni ti o ba ti se fi olorun yo kan mo ku danu ni elomi oku amo gbogbo nkan lo ti baje bo ba je kiki da iku nikan ni ibada elomi ti ga ara obinrin lo ti wale hallelujah o
1: hallelujah
0: hallelujah o
1: hallelujah
0: oro nla leleyi e ja lo kiesi ki wa ni idajo olorun lori dafidi si afowo fa re ri e ja wo iwe 2 samuel kan yi na ni o Eja wo chapter 12 verse 9 to 10.
1: E se ti iwo fi kegan oro Oluwa, ti iwo fi se nkan ti o buru ni oju re, ani ti iwo fi ida pa uraya ara Haiti, ati ti iwo fi mu obirin re lati fi se obirin re o si fi da awon omo amoni pa nje nitori na ida ki yo kuro ni ile re titi lai nitori pe iwo gan mi iwo si mu aya uraya ara iti lati fi se aya re
0: ara mi ninu oluwa o ara mi ninu oluwa se adura ni ka pe abi epe e ba mi tube ka mommy awon eyan gbo dada
1: e se ti iwo si kegan oro oluwa ti iwo fi se nkan ti o buru ni oju re ani ti iwo fi fi idapa uraya ara iti ati ti iwo fi mu obirin re lati fi se obirin re o si fi idapa awon omo amoyin nje nitori na ida ki yo kuro ni ile re titi lai nitori iwo gan mi iwo si mu aya uraya ara iti lati fi se aya re
0: ara mi ida ki yo kuro ni ile dafidi lai oro yo tan sibe idi niyi ti Absalomu omo akobi ti bi ase ba bi oku bi ase ba pada wa bi omo mi omo to bi yen a pe ni Absalomu Absalomu yi pada le Dafidi oba kuro ni ori ite o wa ni ipo re bi ba se iranwo ati anu Olorun to mu ki Absalomu funra ara re finu re ko sori igi won se be ori e kuro nibe afowo fa nla leleyi daddy mommy kini won na tin fowo fa bayi ninu osun yi ti o ni je ko lase yori opin odun kilo tin fowo fa anti to ma gbomi loju e kodun yi to dopin ti won ma so pe osun yi gan o ti fa asiko to ba ma bi October nisin awon onimoto won fe rin le me dogun ni Ibadan Seko owo ta nwa a wa ma femi awon eniyan sofo opolopo a mo tin ile otin nibi to tin yo igba to ngbe moto lo ninu popa eyan ninu kopa re a wa so pe osun ni o da sa rosu accident o si sa rosu ti jamba o si amo e ja ke sara ara afowofa o poju e wo testimony ile isa kilo si ara kunrin yi e wo afowofa ti e won ni won ki je isuru le won amo o nigba to di ojo keta abi ojo keri to je isuru o wa wa ni agbo ebi won wa soro kan isuru awo le suru won anu won je won mo ti je suru lati jeta ko si n to se mi kaka ko pa enu e mo ko pa nu mo se lo nsako ka to wi ka to fo ara re ti bere si le kongbo kongba kongba ohun na ni opolopo idile leni won ni tan ba bi omo titun won a do mi sori ile ko mi o se kini ko bi o da si lara elomi won a ni ateni isele kan lo sele ti egun fi waye ko to di pe o di kini o di epe epe wa di ogun bayi mo wa sibi ti won ogbede ama ngba to de odo olorun afinimona olorun wa so fun wa bi pe to ohun to ma se ni yo a de so n to ma se fun a wa bere pelu awe ati adura ninu irin ajo yi oye wa bọlọrun se le se se ama se la ri pe lati ojo kerin se lo nwo bi o bi orun ngba to ma di ojo kefa to ma ji ni ojo kefa kekeke loku bayi lo wole nitori na ara gbogbo ti a ba nse e je ka ma kiyesi o loruko Jesus a o ni damu ero ibanisoro temi o na ni 08033411194 08033411194 atun bi akoko edupe lowo gbogbo eyin eniyan nibi gbogbo eyin te rin to afini mona lowo eyin te send owo aroruko yin sugbon olorun mo yin do bi ati mo yin lo loruko Jesus ina o ni tawo yin oju oni tin Olorun amunu yin do o de ma san lesson ajo account number wa niye 00318967 15 elegbo 00318967 15 access man toyin owo eye lo wa nibe account wa keji ti UBA 2324959567 UBA 2324959567 CNS Agbala Ano Cathedral Afinimona ohun na lo wa nbe loruko Jesu ara anugba
1: ogun
0: Olorun afọ njade laye wa be lo ma ri Jesu Christ Oluwa wa
2: ope pataki lodo baba wa Bishop Prophet Dr. TOS Owoeye JP to ti fi oro Olorun bo wa fun ebi adura tabi orin nkan to ru e loju gbogbo asoko ni ansa si orun o se lo si odo baba ki won gbadura fun e ki won so ipile ogun to nja o kini o fa pelu oni abayo pe baba wa sori 08033 34 0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0804-0 0705586341. 0705586341. For one, I say by God, Daniel.
3: Happy new moon on it. Titoni sono. Titoka sing by me. I told you to see Shura Yeni. What Bono, why you think you're in Lenu? In Dakule, Abubolo, Cotabia, Cano Cotocatori B. Ope, Biganen, Sheni, Tian Fellow Soku, Kuleria, Nuba, Mabotara, Sibia, Dura, to the Gaibia, Tibu, Kurepete, Latinu, Liaba, at Bishop Prophet Doctor T.O.S. Uwe, yes, Josia Ness, Imone Lorunto, at Banano, Ekota, Ubu, Baniba, Banda, and the Lumu, and Fanua, Lati Baba, who are Rasuri. 0803334-1194 Nelkasi 0803334-1194 Afinimono ni Jesu Olugbala
4: Band FM
5: 92.9
4: Band FM
5: 92.9
6: Ni ijeta iroyin ko jade Latodo ajo to njabo iwoye oju ojo Nigeria ta mo si ajo NIMET won kede pe ki awon ipinle medogun ko ma mura sile de ogbara ojo latara ojo aroroda laarin ojo kokan dilogun si ojo kedogbo osu ta wa nu eyi lara ipinle medogun ohun de ni ipinle Eko wa se de mo pe ipinle Eko ile omi ni se wa ri leni to je ojo aje Monday ojo kokan dilogun osu kesan odun 2026 ojojo wale ni ti o ba yi pada ni o yo ma wura korako ni koda agidi gan ni yo fi fun itosan orun laye sugbon akiyesi kan wa ti mo se ohun de ni pe o ye ki ojoju fun woni woni dari lawa ipa ibikan lowo idaji yi ni pinle Eko ti o ba wa ti fun o ye ko fun ka go mesan to lu iya kokoko to ba tin to owo osan bo die die boya kin so pe laarin ago 12 si 2 osan itosohun yo jari dada pelu ategun lile o de sese ki ojo mi ko du sare fun bi iseju merin ki ategun ko to fe danu amo ki se gbogbo ibi na ni ojo leyade iyen elekeji yo de ipinle Ogun o ipinle Oyo Osun Ondo Ekiti ati ipinle Kwara yo de se be ni ola na to ko ni ju bayi lo mo dupe lowo Abiodun Folonso to je lowo button Balkis Ayepola na ni olooto eto bujojo seri Olumide Olalere Olumaiti loruko temi aku idaji o

0: won ni saba ma da ojo jimo na lati mo e ma ni oro ti en to minister fu igboke gbodo oko ofurufu ni ile wa alagba ke won so nipa ibo atudi to wa jake jado lede wa naija we maruko ti awon egbe selu apc to ti jawe olubori erin o
1: won ni ona oko a ma npa dabilin ta ti ona ti so pe ati pe wa ba so pe mo be ni ojo ti o ba joko si be en to le mu ni si o ri ajo ti are so pe won fe rin lo si america are ti wo gile o Wani oni to ta fi wa gile sugbon won yan iko to won se fi igbakeji won ka sise ti ma se awon iko hun lati lo kopa ni bi apero agbaye ni e ton pe Hunger 81 ni ilu New York
0: oni oro mi o gbe je ki sa ba dupe lo to o e ma ni oro ti olubado ti ile ibadan Rashid Adewolu Ladoja ti won so saaju ojo bi odun meji le ni 82nd birthday anniversary won ni adua ni ke ma ba mi gba ke si ma ba dupe lowo Olorun
1: ye je mo won lati le mo ki apapa dun wo kitin kan ko tun la pepe si ki awon kan ma idarun ko ro le som sibe si tun se agbe kale re ko ba ti igbalode mu owo tun lo bi edegberin ati merindini adota o na lo je pe ijo apapo ni won ti kojo ko bayi lati na si apapa lati so dotun
0: ija la pari o ko se to le pari duku o ma ni ara to n sele gomina ti ipinle imo alagba hope uzodima ti eni ti o je minister of orile wa abuja alagba yezo wike won ni uzodima o fe di are legbimo asofin agba senate president o ni hope o fe di are legbimo asofin agba pe alagba yezo wike won si mo pe baba fizi e ni won pe baba so pe mi o wu foju ibe ye woro won ni o to n faja laarin won
1: e won ti ni ko si ba so na oro oselu wike se ma ko re bo wa sibi ati pe oselu osegbe tan e ma ma ba oda si ja won tori opopolopo oloselu to e bubura won ta to ba di arin ogojo wa tan ajoko won a ma bara won so won a ma ba eni ba ti lo ti ba ti elonu nja jamo pe se ri gomina ipinle kano gomina yusufu emi si so tan ati yanju aro pelu re joko ta tu jeun tori pe mo ni fe re daada alagbara bi okokan so nu laaro yi
0: latari boye je pe otito ti foju ho ori ejo kan to nbe laarin olede wa nigeria ati awon ile ise kan e pe ise agbase to ni se pelu ina monomoro ti mambila ta ja re olubori awon ajo to ra fun eto moniyan awon ajo akoro ina ta olo tun ja fun moniyan won ti ni ise ri eni ti o je minister fun eto idajo lede wa tele alagba malami o ye ke wo won lo le ejo won ta wa lopo fa to je pe an ba se jo
1: won ni onje ti o ko le omo ni o fi je o be sin baba o ni tonu ga kiti lai lai isele to sele ni ipinle Niger to je pe awon awakusa lona eto won je olorun ba ni pe ni atimole awon ajo eso alabolu ta civil defense ni bayi won ti daruko eni ti o je olori tutun fun ajo NSCDC ni ipinle Niger
0: won ni eni ba n fere ko boni re yo e je ro pe gomina ti ipinle Eko awon leko leko to fi mo awon loba loba ni ipinle Iya ti jake jade olede wa Nigeria to ni won ti n ba senator Balikis Tinubu yo fire job bi odun merindin ni aado 66 years
1: won ni mu gbo mu gbo ni pe gbe jogun enu re bayi na la fi ko meje nje je mo pe alagba Peter Obi ti won dije ru pa lebe gbe oselu NDC won ni se ri gbogbo aka ti won ka sa olorun gbogbo eyawo ti won fi ku awon lese e ti won lowo kan ta lo ya fun kotu agbara gbogbo e patapata ise balo ni iro ni won pa ma won won ta won je gbese kankan o
0: won ni gbagbe ni osunu aro gbogbo aluko awole sun to sun to sun ko si o awon olugbe ipinle Kogi to fi mo awon alagba Usman Ododo na ni won ma ti n kedun iku e to je gomina tele ni ori ni agbegbe ti ipinle Kogi Ibrahim Idris ti won ni won ku si olede United Kingdom lenodun 87
1: awon molebi fun se ngun wa ti won lawon na ni ilu Ijebu ti won si ri oba je lajo yi won ma ni won ti erere ibi tutun won wa so dimo pe ni bayi pe awon se atoto ki eni ti yo je awujale tutun ka won le yan pe awon se fere igbese yi lotun ni
0: won ni eni ti o toro be yo so yo fi je o ma ni oro ti o ndije dipo labi ase egbe oselu DC fun ipo are alagba

0: yin asa ti se wa je wa logun ala lede ta ko lowo oja ka je wo gba won go ete
1: oko nu were na lo nte si wa dede ja niyan biji lo nka koko o gbodo balance oni ori ki po loja ka ba mo teni o o ma ni oro ti eni ti o je rale orugo ori odun fa ekore ni agbe owurosoki oloye lasisi surajudin awomade miyaki ti won ma so dimo tare kini latari ojo bi en to je igbakeji gomina ni ipinle to ti je adije fun ipo gomina labi ase egbe oselu apc iye owe kadiri obafemi amzat won lawon ki won fun ise takuta ati ise idagbasoke ti won se ni ipinle ti eko won ni wa se opolopo bakan na ni won ki obirin akoko ni olede wa nigeria senator mrs oluru fun ti aye ojo bi odun merid ni adon 6th birthday anniversary won ni obirin takuntakun ni won pirire to je alatileyin ti won duro gbagbagba leyin oko won asoju bola tinubu won ni gbogbo omo olede nigeria lo mo riri awon igbekale se renew hope initiative agenda e ti won se fun awon obirin lowo si won ni ipile benue ni ipile kakakiri olede wa nigeria toru awon obirin lagbara bakan na lo na won ki gbogbo olugbe odun fa soki awon olori ati gbogbo olugbe fun ti aya ti alafia ni agbala e pe aseyori na ni gbogbo awon ma se won ni gbogbo eyin rale rale e sora o e ma be lowo oloju ke to gba o igbegi e gbiyanju ke ma doda won bale oko lo atawon balaye ke ma ba bo si owo gebi o lasisi awomade miyaki ti won je bale odun fa ekore olubori ni owurosoki bo se so dimo laaro to ni
2: adupe lodo baba se si waju lori to kokoko nu werin laaro ibe la ki gbogbo eyan te wa ni te gbadun ala ki we tin ku oja lagbara olorun ba ta je gbogbo ma ta olotu alaaro abi odun ilaki ati ki olotu agba headmaster fura e alagba gabriel benga fatile ekuse o
3: adupe lodo baba ba se ntesi waju lori nu werin laaro ibe la ki gbogbo eyan te wa ni te gbadun ala ni ku we tin ku oja lagbara ta je gbogbo ma ta olotu alaaro abi odun ilugbaju aki ati ki olotu headmaster fura e alagba gabriel benga fatile ade oko ade lo nbe nde ero to nte mr pilot lo nje eh tujo lalekan lo ko mi ah ko to di pe awa balagbe o wa
4: na lo run se ikini lori paper kan ti o
3: boya laye
4: 79
2: baba wa kabiyesi alaga oloba lo ti loye ni ipin eko oba liwan baba ti do so lale aruma first oluwe ko baba fuad won ni kaki iyawo are ma wa
4: iyawo omo eni na ni
2: senator oluremi tinubu si o e ti won obirin akoko lorile wa nigeria pe won ku orire ajodun ojo bi won ele ti o ko leni won to ba lo gbonu laye eni ko se bakan ni kabiyesi ni kaki lara wa daniel deyemi olalekan adesoya gboro si adeyemi adesoya kan lara wo lootu wa to je oga kan ni eka iroyin wa pe ebi ti adeyemi adesoya na happy birthday to you we bank enu ni aki na ni oba ilu eko oba
4: liwan patunde amu osolale aki olude for cfr
2: omo erin gun ola omo erin okawon omo erin kawon ofa won ya omo erin ti fola ya gi abi esi baba o oda na wa bala bi e wa bayi oda ko
4: a godu for lunch oloruko ma dupe pe ntete si wa
2: a ma mu awon atese ohun ni kokon e karo abere gbolohun ati abiodun ajeburi ogbon lati agba bi alaafia se le joba ni pe ki a ni ife ara wa
4: se adeba mowo lati dimu ni temi o ki alaafia ko wa ka agbaye eleyi wa lowo gbogbo wa ti onikaluku wa ti gba

0: in Bembe. Omo ya ade Oluwa ade Bola ni okun ade Mr. Pilot. Se gbagbe. Adura mi laaro otuni. Mo ni ti o to si o. Iyalu tenikan o se ri le baba re. Eyin te wa lori Facebook, eri pe mo koju si sadura yi ni. Ise iyanu Olorun ti o to si yin. Ise iyanu Olorun anu gbamu. Ah, mo gba ladura fun e o. Ise iyanu iran kan ko gbari ninu iran re. Iran keri ti lo iro ti lo. Ise iyanu ti enikeni o lori ofe ati gbari. Ile baba re won o gbore yen ri. Ile iya re won o sase ri. Wo iwo to n gbo mi. Bo tun wo mi lori Facebook. Ati iwo to n gbo mi nle. Bo ba le se ami. Ah, mo ni ninu yi. Iwo lo gba loruko Jesu. Ade Oluwa ade Bola ni ware emi ni mo gba ise iyanu yen. Ise ase yori tenikan ori gbari ninu baba mi ninu iran iya mi. Nilu ta ati bi mi le ati bi mi. Ato ataya mi meri to go pade ifi ade okun ade ati re loruwa pade awon omo mi meje o la ajo gba ni loruko Jesu iran to ba itan ni ajo ase yo ti o ba itan ni ajo titi laila awa gba loruko Jesu e ka bo sori eto minister mi to pa ise o awon ni won je ki mo bodo okoro ti ri lo lo bayi in wa pada sori epo lodo alaj alagbe esikaya chairman to je be e mo eyin e fokan bale eyin je ma ba mi ni ajo lori eto alagbe kaya mo abi elesi ma mo oya eje n lo sodo mi system mi to pese awon ni won salaye ona kurodu e gbo bi won se rin o won lati agric si ogolo to sun gara bakiro ko won ni lati majidu si ajegule tu bakiro ko po rala won ni rawo si my 12 sun gara bakiro ko ko rajo nbe lawo fun dana kurodu ni o ko soko to ta ku o ko soko to yonu ko soko to nbe ninu ijamba ko won so bakiro ko lati my 12 yen lati oya fa lo si ketu nitori pe awon olopa nbe nbe ti won ye oko wo ni bus stop yen ebuso roketu won ni kenara oko ja beyun ta bi de ojo ta ta bi de antoni gbogbo be lo ja gerege ona o se ri leto ile ise bon 929 won ni so bakiro ko n duro de wa ni koro lo si pade yi o da bi gba ta ti mu koro duro e ja sare mu ona songo se songo ni ke ti be ni abi ki nbere lati atun oga mi ka bale latato oya oya oya
1: e ko lati atun ko ti wa laaro kan
0: I'm going to go to the house. Ile si glet bere amon oda e se modugbe sa e se modugbe ala gbadu we se o e ma je agba container meji to jabo leyin iya e iye e pon o wa lohun o le ya ohun pe abi agba ni iya ohun o ohun si fe jomo re o ibi ohun ru ohun lo yi wahala ni o pada ja si boya ko do wa siwere ni o boya iya e lo siwe mo sa mo pe won da ara le asade Ateni da kapitoro du ateni gba ge AP elomi o pe ewo la gege AP Mr. Pilot on koko le dakun en ja wa lori Facebook asoro Karim Jamil imbola mi o ti mo bi ona se ri lapo odo yin o lori mi na kin o Esther Echinedu kedu odin manu naf papa awon yibo lo tun ba mi jo re lori Facebook bo tun na live by o na jeri jeri Eyin o baba. O pa di home my water go. Awa ta. Eyin Awusa. Mi o ti ri lori Facebook bon 29 live o. Kin chat e na kwana ila. Ala ta o kasua. Me suya. Me kudi. Me doya. Den soma o to kalumi. Ba ya zeriki. Awa wa wa zeriki Awusa wa. Mi o ti ri Facebook. Adedayo eh olanusi oga mi imolele wa eyin na nki mi e so bi e ba wa bona se ri o e je ki n pada sori eto ni kia kia mo nki gbogbo imole bi wa te wa lori Facebook 929 e ma gbagbe e ma ton kale e ma ton kako e ma sare ni o ti mo pe e ma ton kale e ma ton kako e je ki awon wa mo pe a wa lori Facebook n bon 929 o ba yo oya e je ki n pa si Lagos Abeokuta Express Alaji Tafik Rufai ilo ti de la ro Monday be ba fe ko Hausa e lo gba fun

0: bani bani bani o ti den to be fe won o ti den to mi egbe iro baba lawo ni soko abiku emi ko emi mi ogbowo lagbaja ta o kan wo mi susu bi e lo wa princess adenike wura lade oke asoka wa egbe nka fatile won wo mi susu won ni ah the most gentle human being ta o ti ba pade ndi owo to tutu ti wa tutu ju ti o lagbaja to gentle ko le so renu e won ni awon ti man show mi ti pe pa ba bo mi si mi lenu laaro awon ba nbe dijo keje 24 hours ni o ah ah en ba tutu ba ya mi mi lagbaja to yun emi ke mi lo lo oda hello hello yes sir
1: era fa e ku jama ta o
0: yes sir
1: ah ko ko mi woni ni ni lati sasa na tan ki kande ko mo pe ni sasa lo nso ro
0: yes sir
1: anya ti kini le mi na fa da so re si nu oba anya ti ya oni ready ako ko mi so ro ni e mo n gbadun ibe je jon se o olohun ni da ni
0: lo olohun ta ya ta ni ah se se ko be ti mi kan ba nu awon adura den se to do ro sha mi si e ya adura e para en ko lo ya wa
1: ah
0: la je so be awon abi so la re mo ba den ya baba e o da bo e lo ba ki baba la fi baba wa baba tu de to mi e me yi de alapa iwo awon adura awon aba mi adura wo ni e ma je ase lai eh eh you don't bring it alaji mi oni you don't bring do gugu we nu nu je you don't ready aso lo ja si
1: You're ready.
0: Okay, you don't do. They don't care. Chinese. Now you.
1: I don't know.
0: His Imperial Majesty Alailua Oba Rilwan Aremu Babatunde Osu Olalulu Kini Olo Eko of Eko Oba of Lagos Omolun Kutiri Kutiri Asa Logun Bubu Awon Ayakabiesi Olori Alailua Bubu Awon Ayari Ni Ganjebaun Bubu Omo Ba Eko Lokunrin Ati Lobinrin

0: ki ba gbe ni ko te wa le won so di mimo iyin awon ajo onipolongo idibo nu ona ni won so di mimo ti won si ntari oro si atiku pe oro yi beyan ba sa fe se nkan a sa ni ogbon onu ati awon ati ofisi awon nkan won yi won ni ki baba yi bo sita ko wa sa la awon ogbon onu ati alale eleyi ti ofise ti opo petrol ti ale pepe bi owo ti bi ni orilede wa Nigeria eleyi ti o si wa ni pelu eto bi won se ntari epo sita ni orilede wa Nigeria gebi agbenuso ajo na se salaye edele alake o so pe oro yi o ti di dodo baba eje ka mo awon ona te fe gba won ni ana onu ni baba yi ta oro yi jade o nigba ti won wa ni be kan ti won soro lori bi nkan se ni orilede Nigeria
1: kokon nu ero inte so wa ju nu ero inde na ise jade lowuro to ni Saturday to ba ma da jimo lati ma eto atundi idibo to waye Thomas by election wa ile awon ipinle melo kan laipe ifihan wi pe egbe osu APC si nbe loju opon lo mu are Bola Metinubu ki awon loselu na to gbagba oroke ninu eto ibo to waye Lekun Ojekun ni ipinle Gombe APC ko ton o ipinle Kano won ko ton ni Dakusu constituency be no Ludo constituency ni ipinle Yakubu Adesina constituency ni ipinle Bauchi Hadu Yakubu ni Sakwa constituency ni ipinle Bauchi o fun o osilu na o fun loke la gege bi ajo INEC kede awon adije buku ti won lo sile igbimo asufin agba na pe bi eto dibo na ti se lo Lekun eto dibo o fun pe egbe oselu APC gbarade bi ti ku bi osu marun ti osu mefa ti eto dibo sipo are yo waye loni bi wa Arebola Metinu wa so dimo fun awon ondibo bi pe e ma agbara lati daju wi pe sojuse yin fun ijoba apapo ati egbe APC lapapo nu wero the nation let me ga ki amo ki awon omo egbe o to gbogba oroke na o kun ko ri e be ni won lu ajo adogo enu bi pe won so di adalu won ti gba kan
0: Iwe royin leadership o na ni mo si wa ninu e laaro toni o ninu iro o na ni won ma tin so di mimo pe awon omo are wa yusu won tin so di mimo o ti won si sin gbe osuba sadankata fun dida sile ti awon ajo ti won se epo petrol ni orilede ti tin so di mimo pe awon o se idasile ibi ile epo tura re ni o ma ta epo fun awon eyan iyen smart self service funds ni orilede wa Nigeria won so pe adota si apo be o na ni won ko jake jado orilede wa Nigeria jo hun won gbe osuba sadankata fun oga agba lepo iyen Nigerian National Petroleum Company NNPC Limited Abashir Bayo Ojulari ni asiko ti won sisolu alakoko orilepo be eleyi ti o wa ni ilu Abuja awon ajo Arewa Youth Council hun won tun so di mimo pe inu awon dun ara awon ya gaga lati gbo pe bi adota ti adorin iru e o si ni won gbe kale jake jade orilede Nigeria ninu atejade ti won fi lede ni ana latowo ambassador Sunny ati akowe ilu koro egbe na Malam Bilal Usman sapojuwe eto na gege bi on to je pe yo mu itesiwaju orin ba orilede wa Nigeria nibi yi pe a npese epo jade ati pe a ntari epo sawon ti won lu epo orilede
1: Kokonu eroyin te siwaju onu eroyin the nation to jade lowuro toni ni gomina ipinle Ogun Omoba Dapo Abiodun ati senator son Olamilekan Adeolayayi ni won tin so di mimo lowuro toni wi pe awon ti gbalejo egberun lonu emo egbe oselu PDP sun egbe oselu APC ni Ogun si wi pe bare da sonwo si ni oselu bare da sibiri ko eleko o le gba elegba o bi o ti se po osu marun ti eto dibo sipo gomina yo waye ni pinle Ogun egbe oselu PDP won ti lu le o won tun padanu awon egbe oselu won sowe oselu APC ri ta gbo so pe alaga tele ri fun egbe osu na ogbeni Sikiru Lai Ogundele o le waju awon egberun lona Ogun emo egbe oselu PDP na ni Ogun West o di ni egbe oselu APC na so di mimo bi pe akilo yi ba akowe tele ri fun egbe na ati PDP youth leader tele ri oye Jide Sukanmi omo ba Segun Adewale alaga ijoba ni egbe oselu PDP ogbeni Titus Isoji Ewije Lade Adewale Sumola Jinodu Ahmed women leader tele ri emi Aishifa Adejobi Lisa Ilu Meko ati Aladi Kanu Dauda oba ni Bashiri gbogbo on lo le waju o ti won da po mo oselu APC Dapo Abiodun gomina ipinle Ogun so di mi pe leyi o tu je ki agbara o tu

0: mo pe AI ni nkan to nlo lowo le phone to ba ti ni AI in fact ko se phone mo o de ni Android version 14 Android version ni phone wa lori sibi meta e le pe ero ba ni soro mo iku rere le pa phone 090 2 3 4 9 5 5 0 9 0 23 23 29 55 ko si fun awon to fe ra ko se cash ni elo ni ero ba ni soro ta so npa e 8000 naira ni promo price for now 98000 naira ale mu wa ba yin ni bi kibi ti e ba wa le wa si ilu korodu ni office wa wa le anti kenny bus stop ilu korodu gbogbo eni ba ti ba ra ero ba ni soro ebun wa nle bi yepe fun yin ani solar panel so na pane ye fi charge phone bi meta si marun le ojo kan ko si na ko si pe en reti nepa en fi charge laptop yin fe la ma fun yin solar panel 98000 naira ni pro price for now ko si anfani pe fe sanwo die die e ma sanwo to mu dodo yin ni ofe de la ma mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa le agbo eko ofe la ma mu wa ba yin e ni sanwo moto wa lori awon ero ba ni soro ti a fi le yi e kan si wa lori ati ile ise bex among communication ile ise to n ta ero koro to fi ni lokan bale e je sare pe ero ba ni soro yi 0 2 3 2 2 4 9 5 5 0 9 0 23 23 49 55 abi ke pe mi si 08165130 bani so mejeji lo wa lori WhatsApp e le pe wa sori e
1: eni ya ni ogun gbe yoruba lo so be e ba wi pe V40 iyen ti ku ole V45 la tun soro npa e bayi muti e ko to di pe promo price yen kuro nle
0: ile ise bon home of quality phone gbogbo eni ba ti ba ero ba ni soro lo ma gba
1: to ba je ni pe ero ba ni soro ni bexamon lo ni ka so fun yin pe irorun lo ba de
2: wa ko lowo bond fm 92.9 lo se
3: ta bata re adun ko ko ka ba ka wire bata re adun ko ko ka obi ati alagba to pataki julo eyin odo lewe students to ngbe mi bawo lo se ma dun to ko je shattered content ile ise ti won tin foko ro orile ede nigeria nnpc tada ni chevron tabi awon ile ise lala to se nkan mere mere e wa to ona to to right path professionals limited fun awon onisiro owo ta mo si shattered accountant awon lo wa fun ma wa dagbe o le je accountant yo ko lo tete rise o shattered accountant gbogbo le se lo wa won ko ba fe tete yara ko le ba tete ya kankan ko ma fowo sofo ko ba ma siko sofo tete to right path professionals ile igbeko to ma ko ni ba tin di shattered accountant ni beni are you an accountant amo o tin gbe odo ati gba won te fun eko to yan layo lati ko shattered accountant akoko kebe igbojo lekeji o takiti ko mona ta nto ni right path professionals awon ti olorun ti lo won lati ko ti won de shatter won ti le ni egberun marun over 5000 shattered accountants igbojo mo pe laarin odun kan abo we become a shattered accountant idi pataki to fi rorun fun won ri awon oluko ti won gba sibe eyi to po won ti won le ni ogbon to ko awon yan won je awon to je ko kawe won kese jari ko wa se le se la la ge bi shattered accountant won ti alajo so oro lati ma wa peyan mi pe ohun to nje yen gbiyanju ko fe lomi je n ta won le won buyan tori pe o to ba dani loju ki n kose leti eni ma gbagbe awon owo nigbagbo pe gbogbo eni ba ti wa sodo awon ko loye nipa eko isiro won a pe eni ti o mo pa accounting rara lati bere pepe ko le ba mo ni awon oluko atẹni to da ile iwe ile won ti se iwe the published materials meaning the authors iyen je ko rorun fun awon ọmọ ile iwe gan debi pe eyi ti won ti ko ati eyi ti won ko lo ko ninu iwe mejeji o ba ka po ko si ni eko soso one sitting lo ma fi mu aika ni yàtọ̀ sípò wà lára lé ìwé dé ẹ̀kọ́ ICAN tó lóye jù pẹ̀lú good product láti lé ẹ̀kọ́ wọn kí orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn ní building tiwọn wọn tún ní ilé ìgbé hostel facilities lp 08145 60729 081 455 60

0: bọ́ alẹ́ ṣe bọ́ refẹ́ nine to nine pẹ̀lú ojúmọ́ aláyọ̀ tó mọ́ alẹ́ ní Monday ọjọ́ ajé kárí tí wá ṣe pẹ̀lú àṣẹ náà mọ́ mi àdáwùrà bí bẹ́ẹ̀ náà látún kí ẹ kú àyáyẹ ọjọ́ bíi tiwa náà ni 39 years
1: stage.
0: O kọjá bẹ́ẹ̀.
1: Gbogbo ẹ̀ kọ̀ wọ́lú
0: ara wọn. Àwọn olùbárí kan kò lè bá rí bẹ́ẹ̀.
1: 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 years on air 39 A great philanthropist. Generosity won la gbara.
0: Opo opo opo. Ko se foro so yin.
1: Ami
0: a se du mare.
1: Omo yin awon na je.
0: Be ni da wa to.
1: E da lo.
0: Mi da wa to e da lo.
1: Ami ogun fo.
0: Ami a.
1: Ade mi ade so ya temi ni kan. A so yin bori ope re.
0: Ko je be.
1: Ta baba e bi gbo se ajaran ku.
0: Ah.
1: Ni lojo bi.
0: O lo re ori. O tu ah gbo nu ara won. Ah.
1: Bo se wa.
0: O ka kale.
1: Ki to lo so si awon ti won je breakfast ti won. Gbogbo e didi bayo ti ni carry ile aso
0: nsu. Je kan pe ni carry ni.
1: Won pin kaakiri bayi ni.
0: Senti o ba.
1: So bo Olorun Arsenal. Bo se bo Olorun Chelsea lose to lo. Karuku tin je breakfast ba.
0: Madrid na je nbe.
1: Won ba tasun. Madrid na je.
0: Lana. Na je.
1: Tano.
0: Be.
1: O ba.
0: Leaders tun ni
1: e.
0: O ko jira won
1: lo se karuku.
2: Won de po sasho ala won.
1: Layi kan la ba bu Chelsea. Bi pe bayi Chelsea se baje. Gogo le lowo nbe. Bi ta bade si bayi Arsenal se baje. Everybody
0: lowo nbe.
1: Bayi Madrid se baje.
0: O ya Barca lowo nbe. Everybody call Barca lowo nu yen.
1: Barca lowo.
0: Eh ba si mi meji
2: man Barcelona ti lowo.
0: Ah awon ni.
2: Ko da awon lo fe Madrid.
0: Madrid wa po nbe mo. Won wo Barcelona lo wa pe. Ti lo de o te yi po de. Yen tori oro ye ise Nigeria nko. Aya gbo sa won sinu awon yin na. A wa pade ara yin ra wa ti do si do ti to pin ju pe alatagun si ra won lo
1: e de ipo
0: e de bi ma si na sugbon
2: mo se e ku wa na mo se e ku wa
1: buru ju iun to fin du
0: ye o le da du ko de ba won ibi ti na won di ma ma pa
2: ori awon Madrid gan a ma lo won Barcelona yin pe yin
0: be lo pe ti wa ba se won ilu le na
2: biru match se ni pe Sevilla lo gbe 1-0 lo ni inu awon Madrid gan a du
0: lo dun pe ye
2: a du ko ja
0: bi ta nroko si na ni o yin
1: be
0: ko si na
1: bi yen bo se wa ni ana ni lo sodo awon obirin wa o du bi die
0: ah
1: o du bi die ati lewa Nigeria ipele quarter final won ti jabo
0: o kan so do
1: e kan so do ni mo pe ama ni
0: o tu wa je owo gbeyin
1: ti
0: pe afa ta be tu atunse
1: won penalty won ti e
0: le o wa se o gbo won ye
1: amo ki ka dupe lohun agbabodo won se daada
0: won gbianju laarin won ori ati be mu te ko ti ko ja te ma ta ko be te pe ori daada bi kan lu wa ka gbodo ah
1: ye kan lo ti awon ti awon Colombia na mo kan o pade yan
0: pa mo mo mo sara
1: mo sara ah ati jabo nbe
0: kọ la tun ma gbajumo bayi
1: wa kọ gbajumo
0: ise ni laanu wa tun ni pe niyan na Victor Osimhen ko la nfani ati wa
2: eh sugbon awon agbabọọlu mi awon ya Nacho kuda ya Nacho kan tun gba meji sawon ni weekend
0: yẹ taiwo awoniyi gan ni

0: Jokers ba wole nu Arsenal se Arsenal ko ni jabo sawon sugbon onu ma gbara awon defender te pe elomi afun yi lo ra ija ju bo sun awon impact ni waju yen ta awon defender yo am la yin leyin
1: bo ko yes gan ko se
0: mo wi ni pe
1: o se example gidi tori yen be yo test ye gan ko da pupo na awon Arsenal gan won be kan tagba bo to
0: ro on ni awon e reda
1: eh na
0: won lo si je kon lo dada ni
1: won lo dada o be chi Calvert ni na ko da bo iwa Arsenal to ba ni bo so pe won nife bo so pe won nipe na bo wa Abba ti offer fun Arsenal ni waju yin o ko ja nkan ti
0: yo ko mo ti pe ni gan
1: ko
0: mo ti mo bo le gese dada o ti ye inu keyin
2: bi lo da mo te to ba lo awon ni mo ko ma pa fo
1: eh ko ti ko si ti
2: abo ma de bi ka we experience awon ni pelu tolu
1: ah ta ba be last gan ya na chono ma lu
0: eh
1: na
0: o ya so wa se no ba no ko no ba nai na do play
1: na o le
0: se sayin be sayin be sayin
1: be eh na o le play pelu tolu na
0: ko le kill list ka ko ma nai gan gan
1: lo ki mari killin gbogbo nkan ti gbogbo wa ri tolu bo iwa ta ba nda yin o si me tolu lo tu kan to je pe number 9 Nigeria to n gba ball sawon
0: ko le kan tolu leyin o si me tori pe
1: ta lo be ko
0: tolu da so ye o gbe ra ni ai ni ki je pe o tin gbe ra bra teyin wa o ai mi ara
1: yin eh jawo ni lo Okay.
0: You know me tell you go lose me to dey pe
1: tell you omo yi. Oda Enzo. Enzo go to grab ball is
0: I. Free kick yen koja be. Ba ti egbe yen deceiving kill yen free kick no pe. Pe pe o so ko ma gba ball so waju ko ja si ni. O si direct ro keeper.
1: O so keeper.
0: O so gba si lo egbe bayi. O fo ti owo to.
2: Okay. Lookman o perform ninu match.
0: Leana. Ngba to wole lowo be ni 10 minutes.
2: So aso pe Ibori o so wo ni.
0: Simonio so wo nu. So wo nu. So wo nu. Se to ask question.
2: Se to wash. So o gbin oju die. Kamuru to wa lese ku odo wa
1: Sporting Lagos Gasoron Gasoron o je yaano pelu ayo meji soro ti Abia Warriors ina o ti e pe Sporting yen o ni kokon to dun mo mi to se admin won ni Twitter o gba ti je ona Chelsea o sare ko ti post e o so pe ke wo bi awon iko gidi se ma gba ball lojo Sunday tori ale e na o ni Sporting Lagos ke wa wo bi ifese won se se ma lo ke wa wo winning igba to ma di ana to lu kodapo re yo kan gba awon eyan na se se kini awon je sa awon opo
2: mo te ile ma like
1: ya so ro si
0: dey ma benin sugbon ba ju wa kuna in inter lagos wa gbona ya o lo lu ba mo nu lete ni
2: eyan inter lagos de se bere ni
0: won se yi won se gba bi ga wa so yi ni o te lagos ni
2: pelu
0: eh awon se be
2: performance won ye fun pe won ni to
0: so won se be owo sare pata nu wa tele
2: eh sa lo wa
0: lo wa lo table to ma fi le lu won fi le lu 1-0 won lu yin ba mo nu le ah ko ro 3 point ni onile
2: wa sere ni okay alaga ijoba ibile agege lo

0: bẹyin abalabẹ yẹn arika yin na n gbiyanju lati le ma so gbesẹ oro ba lan diyo ti ya ma yenu si ko lo si medo ko lo joko omo ojo bayi na si ni o se bere igbesi aye ti eni mo ro pe ale ko tin gbabo san wa nu ko barcelona pe balon diyo to sun lasiko yo to ba to ba ti to asiko won pe ṣugbọn balon diyo ta ta wa yi lo to ile gẹsi na won gbe bo ti ma se ta mo si england ka ma bo si ma lo na like pe lajina en tun wa gbe fun a mo ni abalabẹ yẹn na
1: ojo friday ni nigeria a ma bere qualification ni
0: fun ti ifesanwose
1: fine tari oruko orisirisi awa agbabolu to ba awon ati madagascar ni wa gba yen leyin to ba di ojo ke ojo merin si ojo na ojo friday ta mo si 29 won agba imi pelu guinea bissau ni ojo yen awon agbabolu orisirisi to ti to e pe ti qualifier o gbo lati odo lowem maduka okoye stanley wabayi ati oto okunko awon to wa leyin awon defender bruno oyemechi isaac james olaina bright osai samuel calvin bassi semi ajayi emmanuel fernandez chiwuke nwawu ati benjamin fredericks o ti de pada leyin awon to wa laarin alex wobi to fe gbe ni manu frank oyeka ifred ndidi rafael oyedika then awon to wa waju Ademola Lukman, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Moses Uso, Tolu Arukodare, Ako Adams, Victor Osimhen, ati George Ilekena. Awon agbabolu to wa nbe na ni.
0: O da to ba yen na la fi ma so won pe kolon sha ye ki a ri re mu bo ni pesase na ni. Adua na oro wa kan bayi.
1: A ma re mu bo. Awon agbabolu ile na tu lati se gbo to ba se.
0: Ah ti kon kan koruko lasan ko won se dara fun adon won ni koko be. A gbe to le ma woran mo. Ama ma bele se lo pa ke lowo olootu wa tunji olale kan bakan na olowo botini iran lowo lowo pilot pelu bukunmi ilesomi iye na ni e seun emi on tin toto nurudin solawudin legit ni gege bi asa mi
1: adupe lowo olohun ba to ba bere toto de ba payo pe pataki lowo eyin lolufe wa na te fi gba kan fi wa sile ibrahim olale kan i e sport emi je seun
2: good

0: oats. Much more goodness. Now in a new pack.
1: Sade kusi oko mi
2: o bu yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won bi abi titun
3: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
3: hypo ke
2: beni awon kokoro efoju ri ki igba lero tori na lawa na se godo mo pe si abo lojojumo pelu hypo
4: ma gba fa awon kokoro efoju ri ta bobo ile re pelu hypo.

0: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
1: O le mo loju looto.
2: Sugbon lilo Hyper toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri te abobo ile igbonse re lojojumo pelu Hyper toilet cleaner.
4: I go my bro.
5: Je fun mi ni laji go arabirin e se ra aburo ororo ni ohun ti omo on to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
6: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira ire ni owo ore o si fani la poya
7: power oil
8: Ago meji osan lo sese lu o si dabi eni po ti sise lataaro ise re o ti pari amọ agbara re o gbe mo gbogbo oseju lo nlo ago o le tesi waju pelu ise re be ni bu se ma re ni losan yen gbogbo wa la mo nipa e asiko ti agbara re o gbe se mo ti iwuri o si mo ta jo bi eni pe ojo osare wo se ye amọ nkan yo kan le yi gbogbo pada Reactor Energy Drink nitori ti agbara re ba gbera soke afojusun re a se dede Reactor Energy Drink ipase re pada wa pari ise lasiko awon irungba re wa si ise wa sise re loju ojo nitori na ti kaari osan yen ba fe da oduro ara re soke ti diwon re pelu Reactor Energy Drink Reactor Energy Drink ti diwon re

0: let us walk hand in hand. Lagos Health is our world.
1: E mo bi mo fẹran ju ninu rin ibi o ya o o ya ta nso nbe yen tun mo spe gbe ki emi ati e ka jo gbe alafia ipinle eko ni ka jo gbe yen tori pe bi mama wa Dr. Emmanuel Asamba ti won je akowi agba ti won je olori wa ni Lagos State Health Management Agency Lashma Ilera Eko o ko ma wo ni pe arabirin yi ocho o so lori afefe oruko to mi kin pe won o ya ni da kin pe han han o ye go ti ye yi ori bo se ma seto o ma ya mi lenu mama e mo se de bi pe te ba ri awon olewosun to wa ni gberiko ti mo tun ri patako Lashma Ilera Eko kini ma mi wa de bi Dr. Emmanuel Asamba ki le wa da won bi te de yi mo se wa ri pe oro to ba dani loju kin kose leti eni jeri un teyan ba ti mo o ti mo nu o un to lo ba ti fun eda se ase yori ni o se wari o oro awa olugbe ipinle eko o wa da bi oro en ti won ni ko se to to won o se to to bara se to to to olomo eko je un to oro elomi ma pada ja sinu en to ko lo won o da kini ka ti gbo pe eyan na million kan naira laarin osu ko lati toju ara e e mo iba malaria te wo yen o le gba million meji to ba seto to e ko se lasiko to e ko se iwo lo wa siro million meji 2 million naira si egberun 15,000 naira ti ilera iko pe ko wa so o da emi o ni so gbo lowo mo ti lalejo ni le agbara o le je ko ri ero ba ni so lati jo ma bara fi oro wero alejo mi loni ise won o jo mo pe ka moju to ba ti ma gbogun kini ko oye wa o kini ko oye wa o ni Lashma Ilera Eko amonta amonto kuma ba denu oni deni ati mo pe ti alaisan ba gba itoju to le osan awon ogun kon be to ye pe yo je ki aisan de agbawole bi kanri ba fi ni ri mo igbo igbo rere ninu igbo la kedun gbe ise awon ogun lago ara nu Lashma wa du lori itoju nikan won tun tele de bi pe bo ti ma lo ogun to o fi ni juro aisan yen mo elomi ani a Lashma e sa be ka ma sa aisan sa e sa be ka ma sa aisan lo lori 15,000 she 15,000 gbo ka ta ma mi Dr. Emmanuel Asamba ka ro pe eri mama e ro pe tin ye so nu won re wa lobirin te ba wo iduro won ka so mama mama fa e wo e ma je fun yin number abi fun yin number be to si ps ani ga gbe ndare e ma fun number ps e ma download ya mi e ma ko jo da ha mi lamu ale jo mi ti wa lori abefe owo won logun wa abi mo pa rosa
2: rara o
1: owo yin ko logun wa
2: owo wa ni
1: ah e le tun rara gbogbo ogun ta ma o lo owo yin lo wa abi
2: beni
1: anti fun layo benjamin abi
2: bẹẹni
1: sir ṣe o apo yin gbogbo ogun yẹn wa tawon onibara a ma lo
2: bẹẹ ajọ Lashma
1: ma ṣe n gbọ mi
2: bẹẹni
1: níbi ọdún tó kọjá tí mo bá gbà á mama wa permanent secretary wa Dr. Emmanuel Asamba wọn ni pẹlú àṣẹ tí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó gómìnà babájídé oríṣọlá sanwó orí wọn pa fáwọn wọn ni káwọn ṣètò kan tó ń pè ní community pharmacy ti o se se ni rorun fun awon to ba poruko sile fun ilera eko lati ma gba ogun ti le iwosan ba ni won wa pe ni drug access

0: Sammy with the say that Ile like go drug access.
1: Expansion.
0: Drug access expansion abi. Ki o le ba gboro ona ati gba ogun ko le ba ya kokon abi. Mami mi mo boye mo boya lori eto ya faye gba ke so oyinbo mo ede Yoruba ke da po mo ra won ko sha ti jora won. Se ile sare ba mi sala ile kun rere drug access expansion ye kini je baun.
1: E se olo the drug access expansion je eto ti ajo Lashmi gbe kale ni osu kerin odun 2024 nigba ti a gbo awon esi kan lati enu awon onibara wa pe awon ba lo si ile iwosan fun sogun ati pe won tun ma ni pe kawon tun sanwo fun awon ogun kan to je pe won wa covered ti ko ye ki awon onibara wa ma sanwo e so idi re ti Lashmi se wa gbe the drug access expansion yi sile ni pe ti awon onibara wa ba se kon ni ile iwosan won le lo si community pharmacist to wa ni Abewa lati kon lo ba ogun won
0: ki wa loju se awon ile itaja ogun to nbe lawon etiko agbole wa arin adugo ta mo si community pharmacy ki loju se won ninu ita nso yi
1: oju se won gangan ni wi pe ti e ba se tan ni ile iwosan te se tan ni hospital awon lo ma fun yin ni ogun ti o ba ogun ti se pe boya e loyun abi boya e dagba ju abi boya admission e wa on admission gbogbo awon ogun ti e need awon community pharmacies lo ma fun yin a de ni won ni awon communities wa ni everywhere
0: alejo wa o arabin fun mi layo se olufun layo ni abade fun mi layo abi osun fun mi layo
1: abi fun mi layo
0: olufun layo ni
1: beni
0: ki se ogun abi ogun fun mi layo
1: rara oluwa
0: oluwa fun mi layo oda Benjamin ma gege bi ise yin
1: beni
0: ti ni ke tari e ke de ya pe eto yen boju mu supply and logistics abi
1: Ben.
0: Ma e ma fi eko ton lo fun wa laaro yi o e si ma fi oro paro mo oro fun wa e dakun ma labe ilera eko se n gbo mi
1: beni
0: labe ilera eko se gbogbo itoju papata ti o ba toju e ni lewo san ton wa wa ko ogun fun ton se gbogbo ogun yen lo nbe labe ilera eko ni ilera eko gbodo ri da pe awon lawon seto e seun to fi sonu
1: rara o so ko ti under health insurance to je pe 100% coverage ohun la ni amo se ni under eto Lashmi yi to po ju ninu awon aisan yi ati ninu awon ogun yi ohun ni a n boju to amo se ko si nibi kankan te ti ma ri pe oke o gbogbo health insurance kan cover gbogbo nkan ti e fe papapaka. But at least we are actually covering most of it.
0: Emobinu ha o. Te ba pe boya won mo. E je ke mo pe mo mo. Ogun won ju ogun lo o. Anti mi o, Olorun ma ja asa isan o. Olorun ma ja ri choro. Mo gbo pe awon ogun kon be to ye pe beyan o ba ra, beyan ba ma ra 1,100,000 naira, 100,000 naira oka. Ah, hey, lori kini? Olorun ma ja asa isan o. Se mo pe ru eni be bo ba se ilera eko to reti pe ogun ti won pe ni 120,000 naira egberun lo gofa naira kile eko wa sonro owo e fun se mo pe o le be ni radie abi
1: beni
0: o je ilera eko egberun 15,000 won toju elekin won fun elogun won toju elekin won toju elekefa won ni ologun kan ton ta ni egberun lo gofa naira 120,000 naira o wa pe kile eko tun fun e so pe e ma nira ibere mi wa re kini ipa ti community pharmacy ti won le ko lori yin ati pe se gbogbo eyan lo leto lati lo gba ogun ni community pharmacy gbogbo ba ti ilera eko
1: on gbogbo eyan kon ni o neto lati lo gba ogun ni community pharmacy so bo se ri ni ti bo ba loyun to ba wa ninu oyun awon ogun antenatal awon bi awon ogun kan ma fun awon alaboyun kan ba lo fun antenatal ki se ile wo ni tẹ́bá wá tí ẹ bá lọ sí hospital ní nǹkan bẹ́ẹ̀ bí aago mẹ́jọ lálẹ́ àti ní ìparí òpin ọ̀sẹ̀ bíi weekend hospital ló máa fún yín nìyẹn tó bá jẹ́ pé emergency cases lẹ́ ní bóyá rẹ̀ ṣe dé òwe léyìí ọ̀rọ̀.

0: kan ti mo leto si amọ won fi eto mi gun mi won tu wa gba owo lowo mi leyin ti mo se le raiku ti mo le leto lati gba ogun yen lofe kini kin se
1: ti ero li yen ba wa nbe bi nkan be yen ba sele a ma so fun won pe ki won pe wa ko to di pe won kuro to to kuro ni ibi ti won wa yen bi popo hospital ti won ba je ni phone number wa wa ni be ti ero li ti le pe ko pe wa ni ibi ti won wa yen gogogogogogo
0: kale yo ma o ai toju ori ka meso ka o se loju awon ati lawi na ni wa ti pe tori awon na se ele ibuko wa to je pe kodi ayi wa won lo ni won ko ile oko
1: won
0: wa
1: won na ri se pe o te
0: pe loju oke
1: be ni ni oju won gangan ni
0: won de ni fi nkan mi sinu abere fi gun oluwa
1: ko si kokan to ma se nitori pe atun ni ani regulation team ti iru nkan be ya ba sele ti oni bara wa ba fi ejo su ti a ba de fund won da fund won pe they did something that is actually wrong am a sanction won ta ba de ti ri pe seyin sanction da sanction yi eh ti e ti je ko iwa ibaje na abayo yin kuro ni so lo ni bi ti ni bi ti onibara wa wa yin ti won pe wa koko ti won kuro
0: arabirin olufun mi layo oluwa fun mi layo benjamin ah mo dupe ma o eh mo te se
1: deni
0: e ba mi dogbo bo se gbe kan se gbo eh eh se gafara se gbe kan na je be je so pe ile iwosan to ba ko lati gbo na eyin ma nyo abi e ma yo kuro labe ilera iko to ju asiti won ka won ololufe wa ti won gbo mi nle na kan ba yo emi na kuro je bi atokun eto ilera iko pe o fun wa lanfani ati so tenu wa e je ka si odu ago fun awon na eyin e ma gbogbo to ba so won ni bere kan abi meji abi ikoju kan abi meji ipenija kan abi meta lawon ile iwosan ati gba ogun awon ti won ti lo le iwosan ti won ko lati fun logun won a bere si ni pe iru eni be amo te fun awon ti won ti fo won logun ti o se pon ra eh se ofin gba won pada ni gbogbo eleda aluwa lohun le ti awon baba wa awon mama ti won gba lati le to ba pe wo le lori eto lati bere bere lo yin se gbo ma
1: beni
0: to no e dakun e ba mi dogbon bose de e ma step down e step aside ni se gbo
1: yes sir
0: 0818150 9290 ago mewa o ti koja iseju metalelogun 10:23 a.m. ileise bond 92.9 0818150 9290 ebe ti wo be wa ri e ba mi yi ero bari soro yen e yi soke amo radio te fi ngbo mi e ji lole ebe ni mo be sa ebe ni mo be ma o oruko yin o
2: karun e pejo
0: idoba le mu wa sa oruko yin sa
2: agbeni yusuf olamilekan adede won latala
0: Alada Yusuf
2: Olamileko Adede won latala
0: Olamileko e ma binu mo be ko number yen le ni o
2: okay
0: Olamileko Oladiran
2: Adede won Adede won
0: Adediran Adediran won ba lakoko abi
2: beni
0: se number le bi pe
2: beni beni
0: o ya anjo isa
2: agbadun pharmacist wa dada won so won ne party ti eyan ba di ago bi ago mejo ale si si hospital ko to fe ko to da lohun so oni ọmọ ọgbọ hospital letter lati fun ni ogun nibe yen ni hospital yen ko ni lati lo si pharmacy yen da be elekeji ni pe ti o ba je ijo sunday awon pharmacy kan kin okun kini ilana to wa fun iyen se hospital a fun yan ni abi ago de monday abi bawo ni eto to wa le fun yen se
0: gan se mo dupe alagba yusuf ola lekan adediran lati alakuko 0818150 9290 hello
3: hello etaro sir
0: oruko yin sir
3: oruko mi ni akoni kasim
0: alagba kasim akoni lati bo
3: lati keja
0: lati keja ibere yin o
3: ibere mi ni pe awon community pharmacy local government wa ni abẹ That's number one. Jerry number two. Jerry boy just saw Lily Kui. I'm telling you, my woman, you want. Lori Kuda, what is my Lori? And the bigger than the bigger
0: than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than
3: the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger
0: than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than the bigger than
3: Okay, senior citizen, ni mo register.
0: Eh,
3: one thing, sir.
0: Eh, se won wa dine loan ni abi won fun ilogun.
3: Lati February yen. money this one in my surgery. Monlo Mumbo. Money was strike. Tobaya, Timbalo, Tobacco, Kufumi. Because in Kokolon for Tataras. If I complain, I say, Romy, about Romy Kokowako, Kufumi, Timbati pharmacy, money no session one day. Tobacco, Kumeta, from the only familiar commanding in a rabbit to Kunita. So, Bobo, you know what to move forward. The more that you lost the private, only a private.
0: Okay. 0818150-9290 ni number tan lo mo ma kiyan ku ya leta sa ku ya leta ma o
4: hello
0: oruko yin sa
4: oruko ni alatise
0: alatise ti mu ati se ara re
4: beni sa beni sa
0: mo kiyan o
4: family nko sa
0: nje yin ma ti se ara yin
4: ah yes beni beni
0: ibere yin sa ni komo kubu
4: ibere mi ni pe more, that 15,000. How many is it a month? Abi a year? Ni o ma cover.
0: Oda. To ba dojo mi te ba pade mi lona se ngbo.
4: Mo ngbo.
0: E pe mi ni assistant vice deputy doctor Adeolu Okunade. Odun kan lo wa fun se ngbo mi.
4: Okay sir, okay sir.
0: Ke le mo pe mi gan ti wonu ilera Eko, ilera Eko ti wonu mi. Bi n ba ji loru bayi be ji mi la loru pe lo se yo. Ma ni gbogbo ibere te ba bi mi in dan inu. Odun kan gbako ni se gbo mi osu ese ose merin le laadota e meji le laadota 52 weeks se gbo odun kan le fi lo 10,000 yen o da sir ah o ya ki alejo mi arabirin oluwa fun mi layo benjamin kan si aya wa jawon bi reyen lohun to rojo tin lo ni kiakia o eto mi wole la go mewa bo gerege o amo awon ti won pe lotun losi yi e je wo boya mo le mu ipe okan si pe balejo ba o adida lohun leni mo je hello oya e sare ba e bere bere yin oruko yin
5: oruko mi alaja mi da sekela tore
0: oya e bere yin kia kia ma
5: se di general sisu odo ko fun se da sibu sabanti zon general sisu odo ne ko ko ki kada sibu sabanti zon ni se ti lori ile re ko emi ti lori e je tun fe lo lo si mo lo se ko ko da o kan ti e se won won general sisu iku odo gbo ma ki kada wa sibu sabanti zon
0: e se ma
5: e fa na ka ka fi
0: oda arabirin fun layo benjamin laarin iseju kan le ti dawon bere yi olu alakoko to ba ojo sunday nkan ti alagba yusuf olalekan adediran lati arako bere ni won ni to ba je ojo sunday ti pharmacy o si awon de be gbogun kini ko sele
1: mo so tele lakoko mo so mo ni ti o ba ti di ijo weekend to ba ti di weekend ya saturday and sunday ile iwosan le ti ma gba gbogbo ogun yin tori te amo pe awon pharmacy kan na wa te ko won ki si ni saturday and sunday so tori di eyi hospital le ti ma gba ogun yin te ba lo hospital na ni ago mejo lati ago mejo lale hospital na lo ma fun yin ni ogun yin e ni lati lo si community pharmacy lati lo gba ogun
0: oda elekeji baba yen ni awon tin para nitori ise abe kan won fa won logun eyo kan nu meta kini ki baba ise e ti gbon won
1: ki baba ama pe awon ama pe number wa ama pe fun yin ti baba ba ti wa nibe ti nkan be yen ba sele ti won jo ki won pe wa ko to di pe won kuro nibe
0: ago mewa ti koja iseju mokan di logbon to tumo pe iseju kan wini wini gan ni la ni lori eto bayi tori arabirin ti won ni ke fa won number won ni odun general hospital ijoba ipinle eko ni o wa lodun ni eko pe bo ba gbo ko se ijoba ipinle eko bayi won ife da won lohun rara won ma foju keri awon ni pe ko de ko ribe pe ke fa won number tawon le pe se number de pe ina ni won pe
1: be ni
0: oya arabirin fun mi layo benjamin laarin ogbon iseju aya 30 seconds pe re sare pe
1: 091-691-85920 eje kin tun pe le kan si 091-691-85920
0: e ba ki gbogbo ologa ologa mi to nbe mebe latodo PS wa mama wa Dr. Emmanuel Asamba se gbo eba ki PRO wa e de ba ki ati nka gbe ngbade e ba ki alima e ba ki tumi ninu e ba ki nka e ba ki gbogbo le o se gbo
1: e se ati
0: ala daru ti mi eni mo ki won gbogbo loga loga to nbe nbe eni en to kere jun last month ni le ra ipo ade olu okun ade won ni o ki gbogbo awon ga mi se gbo
1: e se adupe
0: madam funmi layo benjamin e ku se ma o
1: e se sir
0: e ma logistic e ma supplier e ni ti ogun supplier o dabo
1: ami o
6: Band FM
7: 92.9 Every gizilu guy

0: egere ki won ba le sise to peye sugbon ti eje ko ba de ibi ti o ye ki o de o le fa won aisan woyi akoko back pain gege bi lumbar spondylosis tabi cervical spondylosis neck pain shoulder pain thoracic spondylosis sciatic pain lati ibaradi titi de ese orukun didun pajapaja owo ati ese ki ese ko wu ori fifo ni gbogbo igba arun stroke tabi o le fa low sperm count zero sperm count varicocele hydrocele o le fa prostate enlargement fun okunrin abi erectile dysfunction hormonal imbalance abi infection be ni o le fa iromo bi fun obirin na gege bi tubal blockage fibroid ovarian cyst hormonal imbalance infection o le tun fa high blood pressure kilo wa nfa ki eje ma jagere akoko ti eyan ba duro pe abojoko pe o le fa ki eyan over stress ara igbesi aye ti a n gbe fun apere ki eyan ma je processed food ki eyan ma pe jeun ale I ma mu siga oti amupara won le sokunfa e ti kan ninu awon aisan ti mo daruko sile yi ba wa n se yin e lo fokan bale tori mo ni iroyin ayo fun yin ona meje to yato ni a n gba lati fi toju oniruru aisan ni ile iwosan wa awon ona yi ni awon dokita yi ojo un ma nlo lati fi setoju orisirisi aisan lai sese lo ogun ti alaafia yi o se ma de they are non medication therapies ona akoko ohun ni physiotherapy a ma nlo owo ati machine lati fi reset ara pada si ipo to ye ti alaafia yi o se ma de ba ara na ona keji ni acupuncture mo ko imo itoju ijile yi ni ile china a ma nlo itoju yi lati fi se irapada ara lowo oniruru aisan ati lati je ki eje debi to ye ki o de lara ati bebe lo ona keta ti a fin se itoju ni egyptian cupping or ijama a ma nlo lati fa awon idoti to nda wahala sile ninu ara bi bad blood bad water toxins heat jade kuro ninu ara gege bi awon akole ko doti be ni a ma se nko idoti kuro lara eyin olugbo mi mo gba yin ni amoran pe ki e ma wa si ile iwosan wa lati se environmental sanitation ina ara yin lekan losu ki e ba le ma wa ni alaafia ona kerin ti a fin se toju ni heat therapy se na ti gba ti akere ti aisan ba nse wa won yo se agbo ti won yo da sobo wa mo ori e ti awon aisan na yo se ma ba ilagun jade kuro lara ti ara o si gba itusile ani machine igbalode ti a fin se ru eyi nisin ti e ba se lekan pere e o fe ma wa se ni gbogbo igba ni e wo iroyin o to afojuba ona karun ti a fin se itoju ni chiropractic treatment ati awon itoju lorisirisi miran ti a nlo ni ile iwosan wa leyin gbogbo imo ijile yi ti mo wa fi ile iwosan bale si abule egba ati ikorodu tori ki eyin ti en gbo mi ba le bo lowo aisan to nda yin laamu ile iwosan wa wa ni True Test Medical Diagnosis Building legbe jendo U-turn bus stop gangan ni abule egba leko call our WhatsApp number wa ohun ni 0803-869-0104 asi ni eka ile iwosan wa ni ikorodu ni number 2 Daniel Sumoni Street High School Junction Sagamu Ikorodu Road Ikorodu call our WhatsApp number Ikorodu ni 0816-585-8582 awon onimo ilera ti won fe tesiwaju lati gba imo kun imo
1: fun ekun rere alaye lori orisirisi awon itoju ti a ni ni ile iwosan wa ti mi ti menuba e ori won lori website wa www.iasnaturalmedicare.com
0: ti moto yin ba yonu mechanic ni e o ke si ti aisan kan ba nda yin laamu awa ni mechanic ara e kan si wa fun itoju to peye a ma reti yin

ku ya leta eyin ololufe wa se daada la ba yin se daada laji ni lojo aje kaluku ti ji lo bi ise re yato sa won ti won o sise osa bi ti won o sise ale olorun bala nu ko de falbarika sise ni kokan wa o olorun bala nu ko gbadu awa akubi ilu sere olorun bala nu yojo wa ron ju bayi lo pelu ogun olorun ba akiyin pe e ka bo sori eto wa eto yin ise orina me lati bond fm 92.9 oro won mo ni kin so laaro ti ni tori pe atokunrin atobirin atomode atagbalagba wa la n sare owo kaakiri elomi wa sare owo titi o te gbagbe olohun elomi sare titi owo titi o gbagbe nkan to ye ko se elomi sare owo titi o ba omo lu abi ara eje ko de ye ko ri bayen ejo dako eje ka se gugun kan ni won tun won si ni lo to owo se pataki ngbese aye eda eyin ti o lowo lowo oraye wa amaka ma je ko mo lu abi wo baje nitori pe anwa owo kaakiri ko lo bala nu ko sanu wa ko de ma bu eni kokan wa lasiri lori to wa sori na mi na la wa lati bond fm 92.9 ti a tin kin laaro ti ni oda mi loju pe ise kaluku wa o tin lo gerege olorun bala nu yode falbarika si lori we iroyin to te wa lowo laaro ti ni ninu we iroyin belegbo ohun ni ma ti bere laaro yi won nitori asiri ise agbase nile america to lu sita idamu ladeba atiku egbe apc ni ko jawo ninu ibo are o ma se o oye osu merin baje mo to yin aye mo ku lara ati pe nitori igbowo awon omo yoruba doju ija kora won o oro iko iru ekun lo da wahala sile ajo nafida kisa wari ohun to pa awon eyan ninu agbo to pa won londo awon mejidinladota lo ti jade laye o opo eyan si tun ti fo loju papa omo ko sinu salanga nilu ibadan ijoba ipinle oyo be ile meji tipa makinde ati alemoye yara won o awon agbeban pa olori fijilante kan ni kwara won tun ji eyan meji gbe sa lo emo won gba oju ferese ji omo osu mefa gbe legbe iya re nilu ibadan ninu we iroyin gbelegbo mo ti mu yan wa ninu we iroyin yoruba toto won ni irukile leyi oro wike fe fo egbe oselu apc mo tinubu lori o ni wike ba bere igbese lati di gba keje are wahala tinubu ati awon agba apc ti dide si won dide ogun si obasa ohun to fa wahala re o otan asiri ti se ti ma tu lori bi tinubu se di are di wahala ni tinubu ni koko oro to so dan koko je wahala de sunday igbo fe so abo iru ekun bere ipolongo fun tinubu ni o lohun ko fe gbo egbe mi nile yoruba mo lawon muslimi ba bere iwode tako o sele seyi makinde yeye ori yomi amsat o tun ni lawyer abele ni sarafa ali erewo oluje ko ba gba osele tiata ku leyin ku ogogo eyi lekun rere itangbese aye re aye o eyi lohun to pa eyan meta di logoji to ku sewon ni lumina o won po eje ku ni o kayefi kemuye agba oni fuji to asiri idi ti tenu ko le ntina ayinla ko fi to le lagbole fuji pelu bi ke wa se fejo ko le tin sun awon orugbo bo o won ni to ayi ma ko ti keru jade kuro nle oko e o loyin osu merin to ba baje ma lara nkan se eyi ni bi japa abami afin oyo se ku pelu idi ti won fi n bo bi osa o ga o awon gbajumo oni fuji sa ni bi ayeye oku lofasis lagege ati yaya daniya lade so wala ba fe fo egbe oni fuji si meji ile ti mo ni ke mu wa fun ni aro yi niyan ninu iwe iroyin yoruba toto ati iwe iroyin gbelegbo eku kale lekan si bonbo

powder. Bo ni ko lo se wa be na lo ni ye fun wa fara lo ko naturally skill lo se o da fun takotabo be ni dagboru aba action beta foko ni nikan lati sise akoni lodo iyawo eni ile ise fara lo ko naturally skill lo se onule san wa ni number 3 Chubrat Amadu Street RCC bus stop yana yesi ota Ogun State telephone 0703 04 03 521 tabi 0705 48 32 622.

gomedi la o san ti lu e ka san o ha ku se do a papo re to nde se ti gbo yin latile isebonde FM 92.9 keja ni pele Eko siwaju e gbo koko to nbe ninu royin na awon orilede Nigeria ti pe fun alaafia laarin awon adari esin gbogbo gege bi agba nla aye ti se nsami ayajo alaafia lagba nla aye loni ajo torisi lo bibo oko loju popo nipinle Eko ti ro awon ogowere lati dekun agun ibose oni taya loju popo ito le demi won legbodo tabi pa won lara o igbimo tori si oro awon alagbelegbu pupa alagba nla aye pe fun aduro ti awon eniyan lojuna ati je ki ise won ko gberu si egbe alakata kiti mesan toto lo ti parapo lati dipanpa gba ijoba lowo prime minister Abiy Ahmed lo lede Ethiopia wa yo so you know re lakotun latino Abdul Fattah Abdul Gaffar Egabi olede Nigeria ti se darapo mo agba nla aye loni lati sami ayeye ayajo ipetusi awo ije kalafia ojoba laarin ilu omo leyin Christi musulumi ododo atawon elesin abalaye ni won ti gba niyanju lati se agbelaruge fun igbe alaafia laarin ara won laiwo iyato esin lojuna ti je ki olede Nigeria ko ma tesiwaju si abala gbeye okoko nu weroyin oro na ti suyo bi Yesu ti won gba to lori telemu niyanju lati ma se esin re layo atalafia pelu isokan orilede Nigeria o awon pe sabala gbeye wo na so di mimo fawon omo orilede Nigeria bi kaluku ti se se esin re pelu ajosepo to domoran lai dogunle lolede Nigeria won fenu kan kesi ijoba papo ijoba ipinle ati ijoba ibile pe ki won se ojuse won labe ofin orilede yi bi alaafia yo ti se ma te siwaju won kisi to lori telemo lati gbe pelu isokan ibarepo ikurani ni janu lojuna ati morilede Nigeria te siwaju si ewe lojuna ati ni ayika to mo tuni tuni ijoba ipinle Eko nipase ajo kole kodoti ipinle Eko ti kesi to lori telemo lati sise po lojuna ati je ki ilu Eko ko jina rere si awon egbigbu ohun idoti to le sile kan isan ele fawon eniyan nipinle Eko dokita mu iwa agbadegese ti nse adari ajo loma lo gbe oro na kale lati daju pe anilo ayika to fin lokan bale dedede ko si sun to le sokunfa re ju ki aje afinju eniyan lo eyi to se gaya si obun pase osio won na ka buku si awon ile itaja kan to je pe idoti ni won fi nse wo ti won si ti gbe na woju won ko to di pe won foja awon mo tori toni lara awon oja na ni Igando Market ikorita Badagry ni Olorun da to fi mo Lord Mayor's Club ni Agbadarigi ati oja oke afa ni ilu Solo ege bi won ti se gbe na woju won tori won ko won mojuto imojuto imototo aika won dokita Agbadegesin so pe ege bi ayajo oni ti se je iyayajo imototo laarin ilu gbogbo ala nilo lati daju wi pe akole sibi toto ati itoye ki ayika ohun ayida o si mo fefefe bi ile emo o won ke si ile ise aladani lati gbaruku ti ijoba lori bi ayika wo ti se wa ni mimo tonitori tori pe lara ojuse ti won na ni lati jabo fun ara ilu ajo tori si lilo bibo oko ni ipinle Eko tamo si lasma ti fa awon ogowere atawon odo leti o lati dekun a nwa ibose yi to ni taya ninu tamo si skate shoe ti won ma nwa kakakiri oju popo yi to le demi won legbodo adari ajo lasma gbeni olale kan Bakari Oki lo gbe oro ifanileti ohun kale nigba to n ba won oniroyin soro lana gbeni Bakari Oki soro ifanileti ohun wipe be ni fe demi ara eni legbodo ni wiwa skate ohun loju popo won ni kaka be ki won ma wa ni awon aye to fini lokan bale bi aye igbafe ati ninu ile won adari ajo lasma na gba obi ati alagbato niyanju
atawon ile eko lati daju pe awon omo oyin o skate ohun layo ni opopona marose atori afara to fi mo bi elese ngba won ni to ba pon dandan fun won lati wo ibose onitaya na wi pe won fe sere daraya ki won shamulo re pelu abo to peye nipa lilo akoto idabobori ati ti o dabobo igunpa ati ojugun won lojuna ati dabobo ipalara ai ba won simbe la ba won dasi o agbarijopo awon odo ni ipinle eko ti fohun sokan o wi pe are bola metinubu la won yo dibo egberun lona 100 kan ibo la won yo suyo fun o lati gbogbo fasiti to nbe ni ipinle eko be la won yo si tu se fun gomina adijedupo gomina to nbo lona obafemi amzat ni ipinle eko igbimo awon odo na ni won pe ra won ni akeko kaakiri gbogbo fasiti to je ti ijoba ipinle eko ni igbaradi won fun eto dibo gbogbogbo to nbo lona dedede ni ipinle eko nigbati alakoso awon odo na ti o gbenu won soro ogbeni sani olamide so pe ru ngba won ni lojuna ati daju pe awon na kopa leka eto odo eka eto eko eka eto dabasoke orilede nigeria owo odo o se yoku nbe ogbeni olamide so di mimo pe gbogbo fasiti to nbe kaakiri ipinle eko ni awon odo na wa to fi mo Caleb University ati National Open University tin se ti le yi won na won na se le yi lojuna ati gbaruku ti are Bola Metinubu lojuna ati tesiwaju isijoba amoriya to se ati daju wi pe ipinle eko na o tun tesiwaju se adije dupo gomina labiasi egbo oselu APC ati adije dupo igbakeji gomina labiasi egbo oselu APC abileko Damilola Sonayan James ti wa awon omo leyin Christy atawon odo ki won da ku kopa ninu eto oselu to yoranti tori a o si nbe lai ba won dasi o arabini Sonayan James pepe na ni bi akanse adura ati igbarukuti eyi ti awon renew hope ambassadors ti won gbe kale fun to je ti awon omo leyin Christy o wa ro won wi pe akanse adura ti won fi run are Bola Metinubu lowo atawon adije dupo egbe oselu APC to ku ki won tesiwaju be ni gbogbo ijoba ibile to nbe ni pinle eko abileko Sonayan James so di mimo wi pe ki kopa nipa eto oselu yo je ki won rowoja ijoba ninu eka yohun ti kaluku ba se won ro awon odo o lati daju pe won tuyaya tuyaya bibo ba bere nperewu ki won soju se won gege bi odo won se apojuwe adije dupo gomina dokita Obafemi Amzat gege bi olori to yanranti to si mo bi bata tin ta awon odo lese eyi ti yo mu wa ninu isijoba re to nbo lona dedede iroyin apapo le nbo lati le ise bond FM 92.9 ikeja nipinle eko.

0: e kaabo pada e ku tete siwa iroyin apapo nte siwaju ijoba atawon ale loro to fi mu awon para ko yo ni sowo mo lede Nigeria ni won ti gba niyanju lati fi akoko le ma mojuto awon eniyan ti rogbodiyan ba nkoju won lo lede wa Nigeria ati awon to je pe won lugbadi awon adigunjale gege bi dokita Balama Ahmed se pepe na ni bi idanileko yi ti won se fun awon oniroyin le ti won ti egbe awon alagbelegbu pupa ICRC ti won gbe kale ni pe le Eko dokita Muhammad Bala so mo pe akoko ti to lati ma se iranlowo fun awon ti adigunjale ba kolu abi awon ti isoro akolu kogba kan ba kolu lojuna ati je ki awon idile won kuro ninu ihila hilo ati furu emi to koju won lasiko adanu na ninu oro ti re eni ko sira eni ninu ajo ICRC ogben Usman Kundele ro awon oniroyin lati pakiti mole ma kede lori kore bi digunjale abi isoro ba ti koju awon mekunu lo le di Nigeria lojuna ati je ki awon alagbelebu ma daun ni wara sisa atawon ale loro won ro awon oniroyin lati ri ara won gege bi irinse irorun fun awon ara ilu atawon ti isoro ba koju won Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti sàmì ayẹyẹ ọjọ́ bí aya rẹ̀ tí ń ṣobìnrin àkọ́kọ́ lórílẹ̀-èdè yìí tí ó pé ọmọ ọdún 84 tí Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sì ń ṣe àpèjúwe Sínátọ̀ Olúrẹ̀mí Tinubu gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ayò olólùfẹ́ olùbádámọ̀ràn tí ó ní ní sùúrù àti ògo tó kún kẹ́kẹ́kẹ́ tí ìrìn àjò náà fi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ débi tó dé o Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ di mímọ̀ wípé aya rẹ̀ lóde ọkọ to mo yi oko to si mo toju oko to sapejuwe ninu iwe mimo bibeli gan ni senator Olúrẹ̀mí Tinubu je to so di mimo wi pe digbidigbin lo duro ti ohun lasiko osoro titi di akotuto awa yi pelu otito onu to fin ba ohun lo isejoba ti ninu ile ohun Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu so di mimo wi pe yato si binu ile ti se duro akaimoye eto amoriya ni senator Olúrẹ̀mí Tinubu tu gbe kale bi New Era Foundation yi to lo gbogbo dukiya re lati fi se iranlowo fun awon opo awon ogo were ti o nenikan awon arugbo alailebi atawon agbe aroko badunde to fun mo awon obinrin atawon alaisan fun idi eyi ori wipe ipase eto amoriya to huyan layo ni aya re na nto nile okere awon alakata kiti esin to jomo ti orilede Ethiopia meje ototo ni won ti kora won do to sora won di osusu owo lati fi di pampagba ijoba lowo prime minister Abiy Ahmed to orilede Ethiopia awon iko na la gbo pe won jumo sise papo lati gba ijoba lowo ologun orilede Ethiopia lara won ni Amhara Fanu National Movement ati ti won pe ra won ni Amhara Region to je pe odun 2023 no ti bere si ni jogun ton je kogun omi orilede Ethiopia lagbo oselu be ni awon ologun ti Oromo Liberation Army to fi mo awon ti won pera won ni ti Great People's Liberation Front to fi mo Ogaden National Liberation Front ati Afa Revolutionary Democratic Unity Front gbogbo won be ni won so pe akoko to fun Prime Minister to ndari orilede Ethiopia lowo lowo Abiy Ahmed lati ja wahale ni won se panupo lati di pampa gba ijoba lowo re eyin eniyan wa àpépò àlàáfíà ń lò pápù tẹ̀lẹ̀dàbàsókè orílẹ̀-èdè yìí bí a ti ṣe ń sàmì ayẹyẹ àyájọ́ àlàáfíà lágbàlá ayé ẹ̀já àgbégbé rọrùn láàrin gbogbo ọmọ ènìyàn láìwo tẹ̀sìn tẹ̀yà àbẹ́gbẹ́ òṣèlú tí kálukú bá ti wá tó ròyìn àpapọ̀ níjú báyìí lọ láti lè ṣẹ̀bọ̀nrẹ́ fm 92.9 kejì nípínlẹ̀ èkó chidinma ọ̀pá-rachakọ̀ ẹ̀ lólóòtú ròyìn pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Payo Sohe ìgbà míì ìta ó pàdé Abdul Fatahi Abdul Gafar ló sọ pé rere ni kẹjẹ ká ṣe o.
1: Ejimare lọ́dírí ẹwà fákùkọ o.

0: adupe fọlọrun oba to ti tu fun wa se lati ara ta ti bere titi di sa ti awaye ile sewa bond fm 92.9 te so aju awon ika ide gbo ti wa ni kale lati ma wa si eti gboyin okankan ijeje ti mo pe bi a se ma se ife so wa po o na lo kari aye o na la se je bond fm agbo yoruba agbo usa agbo ibo ago merin aboletun ni afani lati dare opo mo wa ni adilebare oto amo sayi a ma se kini a ma gbejoko fun awon ika ide gbo tawon na ma te si waju buku mi ile so mi je ko loruko temi loruko ade olu okun ade mr pilot ajo sise loruko awon loga loga ile se bond fm 92.9 ki oga wa na ore oluwa ogunake lai gbagbe tuji olalekan ese o 1030 so loruko giwa ile se wa alagbagbe gafatile aki na ese o oya eyin akeko wa oya daruko yin soki soki eh ape 39 abi oya ta lo tuku awon yoku microphone ge won je
1: e ka so eya ara le oruko temi ni okusa ara ni lo a lati Crawford University a le ki bond de fe a le ki bond de fe lori ati laye da mi ba se
0: e seun o da a tun ma fere pade yoku tun di ojo mi ojo re pele o se ama oda a tu fere pade e seun ko digba kan na to be o ti wa ni bi lati kede
1: ade
0: ma nde wo se dada ni
1: ba ba o ni
0: ba ni alafia ni e ka bo
1: ire o
0: ire o

nezie chi anyị dị mma. Ọ dịrị mma amakwa m na ọ dịkwara gị mma, dịkwara anyị mma. Na Bond FM 92.9, onye mere ka anyị si n'ike wee na-aba n'ike, wee mekwa ka anyị gbaa ahụ 39 na-akọwa na Bond FM 92.9 na-emekwa Bidee na anyị agbagotego. Onye ka nje sị gị hapụ redio gị na Bond FM 92.9 na egwu anyị gbawalụnụ, anyị ka o doro anya anya n'ife anyị na-eme ebe a. So sonyere anyị nọ ebe a maka obi ụtọ gị na ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ọ ka wụ n'oge ọ yọrị ma na ọbụna kịta ị na-esonyere anyị.

ya gazie onye ma na-ege ntị gara akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Monde. Na mbụ, agwala ndị ala Naịjirịa ka ha na-akwalite udo na ịdị n'otu n'agbanyeghị agbụrụ na okpukperechi onye nọ n'ime ya. Ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Agency adọọla ụmụaka ndị na ụmụ na-etolite etolite aka na ntị megide iji igwe ụkwụ a mara kasket aga n'okporo ụzọ awara awara. Otu abụọ na mba Ethiopia na-alụso gọọmenti ọgụ aṅụọla iyi ịbịakọta ọnụ ma napụ Prime Minister Abiy Ahmed ọchịchị. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọzie ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Dịka ndị ala Naịjirịa sonyere mba ụwa ndị ọzọ na-emeribe mmemme a maara ka World Peace Day, agwala ndị otu Kraịst, ndị okpukperechi alakụba na ndị na-agọ mmụọ ka ha jiri udo na ịdị n'otu na-ebi. Nke a so na ntụpụta ọtụtụ ndị sonyere n'ihe omume ụlọ ọrụ mgbasa ozi Bond FM a maara ka Abala Agbayewo, bụ ndị sitere ebe dị iche iche ma kpọọ oku. Ha kpọrọ oku ma kwuo n'otu olu ka okpukperechi dị iche iche, agbụrụ dị iche iche, jiri udo na ịdị n'otu ịhụnanya wee na-ebi. Ha mere ka amata na onweghị uru dị na tigbuo zọgbuo na ikpoke agbụrụ. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Authority LASMA ndọrọ ụmụaka na-etolite etolite, ndị ntorobịa na ụmụ ndị ọzọ aka na ntị megide akpụkpọ ụkwụ na-agbaka ụgbọala a maara ka skate shoe iyi ya agba n'okporo ụzọ awara awara. Onye General Manager ụlọ ọrụ LASMA Maazị Olaleko Bakarioke nyere ndụmọdụ a n'ozi o zipụrụ ụbọchị Sunday na Lagos. Maazị Bakarioke gwara ndị a na-eyi nke a agba n'okporo ụzọ na ọ bụ ọnwụ ka ha na-akpọ oku. O kwuru na e nwere ogige ebe e nwere ike iji ya eme egwuregwu, na-abụghị iji ya agba n'okporo ụzọ ebe e nwere ọtụtụ ụgbọala. Ụlọ ọrụ LASMA wee na-akpọku ndị nne na nna tinyere ụlọ akwụkwọ dị iche iche ka ha nye aka kwụsị ụmụaka ha ịkpa ụdịrị agwa a, n'ihi na nke ahụ bụ ọnwụ ka ha na-akpọ oku. Ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'otu Renewed Hope Project 2027 emeela ka amata na ha na-atụ anya 100,000 vote site na mahadum nakwa ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị elu maka ịhọpụtagharị President Bola Tinubu nakwa ịhọpụta Obafemi Hamsat maka ọkwa aka na-achị steeti Lagos. Ya bụ otu e guzobere na Lagos bụ maka ịkụta ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu gburugburu steeti Lagos maka ntuliaka izugbe nke afọ 2027. N'okwu ya mgbe ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu ka onyeisi ụmụ akwụkwọ na Lagos, ka onye kọdinetọ ụmụ akwụkwọ ndị a na Lagos Maazị Sani Olumide mere ka amata na ebumnobi obi nke otu a bụ ịkụziri ndị ntorobịa ka ha ga-esi sonye ohere isonye ịmata ihe a na-eme tinyere mmepe obodo. Maazị Olamide mere ka amata na ha nwere ndị ndu n'ụlọ akwụkwọ iri ndị delu enwegasịrị na steeti a. O kwuru na ha ga-emepe ọwara nzikọrịta ozi bekee mara ka platform maka ịgbasa ozi ndị dị mkpa. Agwala gọọmenti ndị ọrụ na-eru n'okwu na ọtụtụ ndị ọzọ ka ha na-eme ngwa agbatara ndị nwetara mmerụ ahụ site na ngwa ọgụ mgbe a na-eme ọgbaghara enyemaka. Otu onye a maara nke ọma, Dọkịta Bala Muhammad, kpọrọ oku a n'ọgbakọ inye ọzụzụ nke a chịkọbara maka ndị nta akụkọ. Ọ bụ otu International Committee of the Red Cross ICRC chịkọbara ya na Lagos. Dọkịta Muhammad kwuru na inyere ndị otu aka ngwa ngwa ga-eme ka ha gbakee ma nweta onwe ha n'egbughị oge.
N'okwu ya ka onye na-ahụ maka mgbasa ozi n'otu ICRC, Maazị Usman Kundele, gwara ndị ntaakụkọ ka ha gbaa mbọ kpọta uche ọhaobodo maka mkpa ọ dị inyere ụdị ndị otu aka mgbe ọbụla e nwetara mmerụ ahụ site na ngwa ọgụ ma e nwee ọgbaghara. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9, GRA Ikeja, Lagos. Ụlọọrụ Lagos Waste Management Authority, LAMA, emeribela mmemme World Cleanup Day nke afọ a site n'ikpofu ureure ndị dịgasị ebe dị iche iche gburugburu steeti a. Ha mere nke a na njikọ aka nke otu Green Janitors. Onye Managing Director nke ụlọọrụ LAMA, Dr. Muyiwa Gbadegesi, mere ka a mata na nke ahụ gosiri njikere ha ịbagide adịmọcha nke steeti Lagos. O mekwara ka a mata na ebe ndị ha kpofugasịrị ureure gụnyere ahịa Igondo, Badagry Roundabout, Olorinda na Mayor's Club, bụ ndị dịgasị na Badagry, tinyere ahịa Okafa dị n'Isolo, bụ ebe ndị ọrụ LAMA na ndị ọrụ nke otu janitors jikọrọ aka kpofuo ureure ndịgasị n'ebe ahụ. Na mba ofesi, otu ndị ji ngwa ọgụ ndị asaa na mba Ethiopia ehiwela otu ebumnobi ha bụ ịnapụ onye prime minister nke mba ahụ bụ Abiy Ahmed ọchịchị. Otu a mere ka a mata nke a ma kwuo na ha ga-eguzobe otu gọọmenti ọhụrụ. Otu ndị a gụnyere Ambara Fano National Movement, Coalition of Fano Factions, bụ otu na-alụso gọọmenti etiti mba ahụ ọgụ na mpaghara Ambara kemgbe afọ 2023. Otu ọzọ bụ otu Tigray People's Liberation Front, TPLF, bụ ndị ka n'ọnụọgụgụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke mba Ethiopia kemgbe ihe karịrị afọ iri atọ ugbu a tupu Abiy eweghara ọchịchị, tinyekwara otu Oromo Liberation Army, OLA, bụ ndị na-alụso gọọmenti etiti mba ahụ ọgụ na mpaghara Oromia kemgbe afọ 2018, tinyere obere otu anọ ndị ọzọ. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa, ṅanwo ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Ala Naịjirịa esonyerela mba ụwa ndị ọzọ n'imeribe mmemme nke afọ a maara ka World Peace Day. Ụlọ ọrụ Lagos State Traffic Management Agency adọọla ndị na-etolite aka na ntị megide iji igwe ụkwụ maọbụ nke a maara ka skate shoe agba n'okporo ụzọ awara. Anyị mere ka ị mata n'otu asaa abịakọtala ọnụ na mba Ethiopia ịnapụ onye prime minister mba ahụ Abiy Ahmed ọchịchị. Ekele m Chidima Ọparaechekwe, bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa na asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m, Chinedu Chukwu, tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

0: ịchụ ego enweghị nsogbu ọbụla isonye na ya, ha ga-enweta oke uru n'oge ewumihe ubi. Ya bụ mgbe onwe nke a na-asị na ibasị jungle ma chọọ ruo mgbe ahụ ekwesịrị irite uru na ya, a ga-erite uru na ya. Ọ bụrụ maka gịnị shie ahụ nke a sị na ụlọ ọrụ Dangote na-ere, ị ga-agụrụ ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nation.
1: Adịma ka m were nke a na ọ dịka ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ Leadership, ọ bụrụ maka mwakpo ndị agha isi ekwu ọnwụ bụzie m ụbọchị ọbụla eforo ifo ma efoteghị mbe mara na ihe mere na be ndị mmụọ. Maka mwakpo ndị agha isi ekwu ọnwụ, ọtụtụ steeti dị iche iche, ndị uwe ojii, ndị agha amụrụla anya ka azụ n'ebe ndị a na-atụ anya na o nwere ike o wepụrụ ebe a ka ntapu ga-esi wee bata. Ha dịzi nke oke emechi isi ọnụ nke ahụ gaje gwuo ọnụ ọzọ bụ ndị agha isi ekwu ọnwụ. Mana nsogbu adịghị, ajọ akụkọ a na-ekwesịghị ka na-anụ ya n'ala anyị, mana a na-anụ ya ka ị ga-enweta n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ Leadership. Ndị ọnwụ mgbe ha mụ anya ka azụ jenego n'iyi n'abalị hụ na azụ na araghọra.
0: Ya bụ akụkọ dịkwazị n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ Vanguard, ebe a na-ekwu maka mwakpo ọhụrụ ndị agha isi ekwu mwakporo na steeti Plateau, na egburu otu onye pastọ nakwa ndị njem mmadụ asatọ. Akụkọ a ọ na-agba anya mmiri maka na ụmụ mmadụ, ụmụnne mmadụ, ndị di mmadụ na ndị nwunye mmadụ ka a na-egbu ya. Chineke nyere anyị aka n'ala anyị bụ Naịjirịa.
1: Adịma ka m nwere nka ịga ma dịka nwa afọ Naịjirịa, mmadụ iri atọ na asaa ndị ahụ ejichiri n'ebe ha na-egwu ọnatarachi na Mina na steeti Niger ma bụrụ ndị nwụrụ ka ha nọ na ụlọ nga na aka ndị ụlọ ọrụ Civil Defense. E mere ka mata na ndị a na-egwu ya n'ọzọ iji ya na-agba mgbere ahịa. A na-egwubi ya na-agata ya ata. Mana nke ka njọ bụ gịnị meziri ha ji nwụọ? Ọ bụghị onye nke ahụ bụ nke a ga-akpọgide aha. Ọ bụghị ma ha ji agba mgbere ahịa maọbụ na ha ga-ere ya ere. A na-egbubi ya na ha ga-eji ya wee kwa akwa. Ọ bụ ihe gbapụtara sị ka a chụwa ya. Ọ bụrụ na gọọmenti gwupụta ya, bịa hapụrụ gọọmenti ka ha gwuo ya, were ya mezie ndụ ọha obodo. O nwere onye ga-aga were ndụ ya tụnye dị ka chain ka ya ka ya na-esoro n'ịta ahụ ha? Ma obodo ndị na ọ dị mma ka anyị kpọgodi ya na ndị abụọ dị ụmụ akwụkwọ na afọ ha. Ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọbụghị, gọọmenti na-enye aka, ekwesịghị ịga na-egwu ya n'ụzọ ezighi ezi. Mana nke a bịa sị ha ajụ ọchịcha ajụ ọgịga.
0: Ya bụ ihe na-egwu n'ụzọ na-ezighi ezi, biko ndị nke na-egwu n'ụzọ ziri ezi.
1: Ya bụ kwa otu
0: ihe ka e ji ya ha eme. Maka na ndị egwutegoro egwute, ebee ka ego ya dị? Gịnị ka a na-egwute dị ya?
1: Eziokwu, ọ bụrụ na ị hụla n'ihe onyonyo ebe a na-atụ ozu mmadụ ka a na-atụ akpa simenti, eziokwu. Mana aka na-achị bụ steeti bụ Bago na-ekwu na ndị a bụ mgbere ahịa ka ha ji ya bụ ọnatarachi ha na-egbu eme. Chọọ akụkọ a n'ihu nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ Leadership.
0: Akwụkwọ akụkọ Vanguard kọkwara ya bụ akụkọ wee sị maka ọnwụ mmadụ 37 ndị na-egwupụta ọnatarachi n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụlọ ọrụ NSCDC kwụsịgodoro ndị ọrụ nke a mere n'okpuru ha ọrụ. N'okpuru ya bụ akụkọ ka e dere wee sị na ndị ahụ na-egwupụta ya bụ ọnatarachi n'ụzọ iwu na-akwadoghị laghachiri n'ebe ahụ ma kwue na ha ga-anwụ ebe ahụ. Ebe a anyị ga-anwụ na ya. Ọ bụ maka ogwugwu anyị ga na-egwu ya. Biko ozu sị maka anyị esi na-achịkwazi ụzọ ihe ụfọdụ, maka na ọ bụrụ na eji ego ya na-egwepụta ebe a n'ụzọ kwesịrị ekwesị wee na-enyere ndị dị etu aka, ha agaghị eji aka ha wee gaa egwu
1: ya n'ụzọ ekwesịrị. Abịa na-asị ọgbaghara na steeti Zamfara, ọgbaghara na steeti ebe dị iche iche. Ọ kwa ebe a maka ọnatarachi ndị a, Leeds, Gold, Diamond a na-egwupụta n'ala. Ọ ga-abụ ha kee ya ka ha wa nche na ha nwere ya. Ndị nwe ala gbara aka, ụmụafọ steeti ndị ahụ gbara aka, ha jeze ka ha gburu egburu ezizie ndị ga-aga wee mmemme n'aha.
0: Mana nke a na-agwa anyị bụ nke mmanụ, ndị ọnatarachi ndị ọzọ ndị na-egwu ebe dị iche iche, anyị amaghịzị.
1: Anyị emepe ọnụ kwuwe nke a maka na anyị si na onye metụtara, o nwere ihe a na-akpọ onye metụtara.

0: odikwa o nikukwa nwuro na ebe nke mma mana ya gawa ya diwazie ka nwere nke adi na kwa ko daily trust abrom maka o nwere ke mabeyi na ufodu ndi anji igwe pos emem emihe ina ga atunyere na mgbe ufodu na ndi ajo mmadu ndi nke amara ka ndi agisi ekwo ndi bandits jikwazi ha we na eme ewere na etinye ego okay pacha puanya iguru ku maka nke a ka ga ga guru ni nke anọ nke isi na nke asatọ na akwa ko daily trust maka mgbe ufodu onwe ga akọ nnuru na onye gara ka okwo nke ha nke a kpọrọ ransom ka kpọwa na otu ụlọ ana rucha bebe ke kpọrọ nkompi we buru igwe pos bịakwute ya si ya ngwa ka eme ya otu a ngwa ebe ka ego ahụ banyere ọkwa n'otu mana nsogbu adịghị ha ncha bụ all of them gụrụ ya dịka mere ka ị mata na akwụkwọ akụkọ daily trust ihu nke anọ ihu nke isii na nke asatọ
1: afọ 2027 ndokwa na-akwado onye isi ala oboriwori okowa na ndị ọzọ niile ji aha otu apc na azọkwa dị iche iche n'ibe nke ise ị ga-agụrụ nke a na akwụkwọ akụkọ the nation
0: maka afọ 2027 ahụ kwa steeti Kano nwere enyela ohere maka ya ha na kwa nkwaso ikpezi onwere ịgọ agọ m asị na ọ na-abụ aṅụgọ ebu agọ amara nke gbapịara nkịta anya ka kwa nkwaso bịa gọ ha nwa agọ edozie ka amara ka a ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara gụrụ ya n'ihu nke iri atọ n'otu na akwụkwọ akụkọ lidashipi
1: ihe kpatara a agaghị etinye amụma mkpata na mmefu nke afọ 2026 n'ọrụ akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya wee na-ekwu na a ga-etikọ ya na nke afọ 2027 nke afọ 2024 na afọ 2025 fọdụrụ nke fọdụrụ ka buru ibu ọ dị egwu a na-ebekwa agụụ agụụ onwee nke a na-aghọta n'okpuru ya bụ akụkọ ka e dịkwa na gọọmenti etiti na-achọ ka agbatịkwuo oge ọchịchị ruo okpukpe atọ ya bụ tamụ nke mbụ tamụ nke abụọ tamụ nke atọ iji tinye amụma mkpata na mmefu afọ 2024 na nke 2025 n'ọrụ ewee Chineke nyekwara anyị aka enwere m ike ịgbaghara ma mụ na Aba Yusuf idozi a ka m hụrụ ya n'anya ọ bụkwa nkwaso kwuru nke a akụkọ ndị a niile ka ị ga-agagoro n'ibe nke itoolu na akwụkwọ akụkọ Vanguard
0: Shetima bụ osote onye isi ala duru Fubalanachi State Rivers Lawal nakwa ndị minista ndị ọzọ isonye na ọgbakọ ezumezu nke otu mba ụwa mara ka United Nations agba nke iri asatọ na otu ya na New York nke mba Amerika Shetima ka m dọbiri ya otu a ka m loo ya mana maka na o nwere ya m na-ahụ na ọwara Facebook ebe ndị na-akwado otu onye nne nsere na ya ebe ya na onye isi ala mba Amerika na amakọ na ya bụ na udo dị mana ọrụzienu ọ bụrụ Shetima na aga duru ndị ala Naịjirịa na-aga ịnọ n'oche ya ebe o kwesịrị ịnọ na ya bụ ọgbakọ ezumezu mana a sị na ọsọ chi ma baa ha mmadụ n'ihu nke anọ ka ị ga-agụrụ ebe akụkọ na akwụkwọ akụkọ lidashipi
1: akwụkwọ akụkọ the nation nwere ka o si kọtụta akụkọ yiri nke ya na-akọ gbasara ONGA ya bụ United Nations General Assembly na-ekwu na Naịjirịa ka nwetara ihu oche dịka Shetima nọchitere anya Tinubu ọ bụ Jimo Ibrahim kwuru nke ahụ n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ the nation
0: ka nwere nke a dịka otu nwoke yi nọ na ya bụ agụ iyi awụrụ atụrụ nke na agụ iyi awụrụ atụrụ nyiwe ndị uwe ojii wee were ma mpempe akwụkwọ ikike ID card ndị uwe ojii na-akpọnwụ ya onye uwe ojii ma nọ nke adịgboro ụja wee si otu ahụ na-ebubata ọgwụ dị iche iche n'ala Naịjirịa asị na ọ bụ kwa ụbọchị bụ nke onye ohi otu ụbọchị bụ maka onye nwe ụlọ ya bụ eze kudere aka kpara na-akọzi mmụọ chiri ọzọ n'ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ lidashipi
1: akụkọ yiri ya dịkwazị na akwụkwọ akụkọ Vanguard sị na ụlọ ọrụ NDLEA chọpụtara anwụrụ ike ruru ijeri naira atọ na ụma anọ ma nwụchie onye uwe ojii adịgboroja n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Arịma ka m dọbiri nke a wee bụrụ maka otu onye ụkọchukwu na mmadụ asatọ ndị ọzọ bụ ndị ala lụrụ ndụ ha n'ike na steeti Plateau. Ndị a na-eme njem n'okporo ụzọ wee bụrụ ndị chi ọjọọ gara nkụ n'ụgụrụ wee zụta mmiri ozuzo. Mana asị ebe ọ bụ na m ọ dịgo n'otu a ga-agbakwa n'eluigwe katapọt ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa. Mana ọ bụghị ajọ akụkọ ka a ga-eji wee pịachie ekpe m
1: onye isi ala Tinubu agwala ndị ga-atụ vootu ka ha gbado anya o dịka ndị otu APC megharịcharala ntuli aka ndị ha kwesịrị imegharị n'okpuru akụkọ nke dịrị na otu ahụ nwetara mmeri na steeti Kano, Bauchi, Gombe na Delta. Otu APM nwetara oche na steeti Bauchi, Keyamo wee na-ekwu na ọ bụ iji gosi mmeri dị n'ihu n'ibe nke anọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation, ebe akwụkwọ akụkọ Vanguard na-ekwu na Shetima ga-ekwupụta maka ọgbakọ ukwu ndị ọrụ mgbasa ozi a ga-eme na steeti Enugu ụbọchị Tọzdee. N'ibe nke asatọ ka nke ahụ dịkwazị n'akwụkwọ akụkọ Vanguard.
0: Ekele m gị maka ige isonyere anyị n'oge omenigbo nke ụbọchị taa. Ka m na-ekele gị bụ ka m na-asịkwazi ndị otu nkwado otu egwu bọ Chelsea, Manchester United, Arsenal na Meza akpata amenyi ọhịa unu gbara na mkpọ ngwụcha izuụka. Obechukwu onye kachi aga ịnwa aka ya gazie. Chinedu Chukwu Baham, ndewo.
1: Ekelekwa m gị onye mara ege ntị akụkọ ka juru eju bara abara, mana oge bụ anyị ụzọ na-aga ka anyị chụbazie ya. Ma aga m echefu ikele nwunye onye isi ala dịka ọ gbara afọ 66 ebe di ya na-asị na ụzọ ahụ ya soro wee hụ ya o na ya hụkwa ụzọ ahụ na ya ka ga na-eso ya. Abụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na mee mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkụ adị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma ya gazie.

0: daga sashen Hausa na Born FM da haɗin gwiwa ta Radio France International.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Sannu da jimirin sake haduwa a wani sabon shirin na rayuwata. Shirin da bisa al'ada ya saba gayyato masu sharhi ko kuma fafutuka domin tattauna matsalolin da ke addabar kananan yara da kuma mata. Shamsiya Haruna ke jin ragamar shirin na wannan rana. Sai a gyara zama domin sauraro. A kowace shekara, miliyoyin yara mata a faɗin duniya na fuskantar cin zarafi, abinda masu fafutuka ke kokawa kan yadda al'amarin ke neman gagarar hukumomi da jefa iyaye cikin imuwa. Bincike ya nuna cewa 'ya'ya mata da dama na fuskantar cin zarafi ne walau a gida ko makaranta ko kuma daga al'ummar da suka fito, yayin da ake fargabar fasahar zamani ma na iya jefa rayuwar yara cikin haɗari. Abin tambayar shine, ko me yasa yara mata suka fi fuskantar wannan matsala? Abinda binciken masana dai ya gano shine, a lokutan yaƙe-yaƙe da kuma ayyukan jin ƙai, mata da ƙananan yara sun fi fuskantar wannan matsala. Wannan al'amari na jefa yara mata da dama cikin imuwa sakamakon halin da suke shiga, kuma abin takaicin shine yadda ake kyale masu aikata laifin suna cin karansu babu babbaka. A gefe guda kuma, hukumomi na hankoran daukar matakan da suka dace, musamman a nahiyar Afirka. Dangane da hakan ne ma muka tattauna da Abubakar Abdulsalam, shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin yaran da aka ciwa zarafi a Najeriya, da kuma wata matashiya da ta nemi a saka sunanta. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu Ahmad Alhassan daga Yola.
1: Rayuwata.
3: Duk da irin tsayin daka da hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suka yi wajen yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a na fyaɗe, bai hana mazaje tara a ketawa Hajara Abubakar Haddi ba, kamar yadda ta tsegunta mun.
4: Ina magana da ita ban san lokacin da sun zo su azane sun jafa ni cikin kogi ba, sai wani ya shiga sai ya fitar da ni. Da ya fitar da ni, haka sun cicire min kayana, sun dora hannuna, sun dora kafafuna, sai suka fara amfani da ni. Mutane uku ne suka kwana da ni da kondo, amma mutane shida ba su kwana da ni da roba ba.
3: A wani lokaci, iyaye mata suna da rawar takawa wajen rage gararan ba da diyar su mata suke yi akan tituna ko tsakanin al'umma da sunan talla. Hakan yasa na tattauna da Hajjia Zainab Umar, uwa kuma shugaban gamayyar mata Yulde Party da ke fafutukan tsamo 'ya'ya mata daga talla da sauran ababen da za su rage bayyanar su gaban al'umma.
5: Bisa ga ayyukan yara talla na yana kawo damuwa da yawa, shi yasa muka ce to gwanda mu yi sana'a cikin gida, a zo a sai a cikin gida akan ayyukan yara zuwa talla. Don za ka yaƙi yaro abu ya je ya faru ba za ka sani ba. Sannan na biyu, muna gaya musu kan cewa in yamma ya yi kara aiki na mace, ko zuwa ina ne kara aiki ta, in ba dai babban mace ba, kara aiki na mace.
3: Ba kawai ga iyaye mata ba, hatta ga matasa sun tashi tsaye domin karya lagon masu ketawa mata haddi ta hanyar sanya idanu kan kai komun mutane da kuma wayar musu da kawuna dangane da tonawa duk wanda ya aikata aikan asiri.
6: Sunana Suleiman Hama Adama Kwairanga, ni ne team leader na surveillance teams and violence against women and girls. Kowane anguwa muna da members samu, kuma kowane anguwa muna fadakarwa in akwai irin wannan kame da wannan abun, Allah kar su boye, kuma sun yi da bara su boye ba. In akwai su kira mu, za mu je mu dauka daga samu, kuma za mu, in kuma daga nan za mu kai gaba.
3: Shi dai cin zarafi babban laifi ne, akwai bukatar sake nazarin yadda ake yaki da shi.
1: RFI.
2: To ba tare da bata lokaci ba, sai tattaunawar mu da wata matashiya da ta nemi a saka sunanta.
7: Lokacin ina yarinya ban kai haka ba. Lokacin ina sai anan ina sirayan abinci, ana daura mini ina sayarwa. Don wani sa'i har ina yin kafa biyu a rana, wani sa'in zuwa dare ma. To akwai wanda ya taba zuwa zai saya abinci, ya nuna min akan suna irin aikin gini ne. Sai na sa musu abinci, muka tafi na je zan kai mishi a irin kango haka, inda an fara gini ba karasa ba. Na je kango, ya kai ni kango inda ba mutane haka sosai a filin, ba kowa a filin din. Ya aikata mummunan nufin shi a kaina. Daga nan ban san yanayin da nake ciki ba, kawai sai na gani a wurin 'yan sanda. Suka tambaye ni iyayena, na faɗa musu. daga nan aka kai ni asibiti aka min duk wani abun da ya kamata na gudanar da bincike haka dai na dawo na ci gaba da rayuwa na har yanzu na girma na koma zuwa makaranta yanzu ina zuwa makaranta a dadin ma ina zuwa makaranta amma yanzu na fi sa hankali akan karatu na
2: daga wannan lokacin wannan mataki iyayenki suka dauka
7: daga wannan lokacin mahaifina ya dakatar da tallan da nake yi ya zama na ma in ko aike ne idan dare yayi ba za a aike mai yamace a gidanmu ba sai dai yara maza dadin ma ana kulawa da mu amma da yanayin da wannan abun ya faru sai aka kara ninka kuna kulawan da ake mana akan nada saboda kaga komai sai da dalili
2: tsangwama fa baki taba fuskanta daga wurin mutane ba
7: a lokacin kin ga ina yarinya bazan fahimci kyara da zumde da tsungumi da mutane suke yi ba

0: Sadiq Zazzabi kenan cikin wakar fiade daga tarayyar Najeriya. Da fatan an nishadantu. To yanzu bari mu je ga tattaunawar mu da Abubakar Abdulsalam, shugaban kungiyar rajin kare haƙƙin yaran da aka ciwa zarafi a Najeriya.
1: Akasari irin waɗannan matsaloli musamman akan yara da ake magana, gwamnati ce take da haƙƙi wanda doka ya rataya mata nauyin kulawa da irin waɗannan matsaloli na waɗannan kananan yara da ake cin zarafi. Kasancewa irin sakaci na gwamnati na wannan ƙasa da muke ciki da dadewa yasa da matsaloli suka taru suka yawa, ba ta iya ma sauke nauyi da ya rataya a kansu. Saboda haka inda kowa suka gaza wajen sauke nauyi da ya rataya a kansu, mu a matsayin kungiyoyi ko da mun shigo muna da wasu matakai da muke dauka, to amma irin waɗannan yara da muke magana suna da dama.
0: Me kake tsammanin ya ƙara ta'azzara wannan matsala?
1: Ka samu wasu ma iyayen babu su, musamman kamar yadda Boko Haram suka shigo dinnan, ya ƙara ma yawan irin waɗannan yara. Domin saboda zaka samu yaron babu uwan bai kuma san ƴan uwan iyayen sa ma da zai samu ba. Akwai irin su, waɗansu kuma akwai iyayen amma iyaye ne waɗanda dama sun dai aihu, Allah ya ba su aihuwa, amma ba su san daraja na iyaye ba. Su dai kawai su je su aure mata, su kawo su aje su, matan ma ba su iya rike su yadda ya kamata balle su rike iyayen su. Saboda haka irin waɗannan mutane inda yaro ya tafi su a gani su kamar ma ya soke musu nauyi ne ba damun su bane. Wani lokaci su zuge ne ma su hada shi da wasu da sunan wai su je suna bauta ma waɗansu, ana kuma tura musu kuɗi a madadin irin bauta da yaro karibi wanda bai kai shekara goma ba ko shekara ɗan goma da ɗan wani kai.
0: Me yasa mata suka fi fadawa cikin wannan irin wannan matsalar?
1: Mana sai ga iyaye sun dauki iya ta mace yarinya karama sun ba mu waɗansu wanda ba san aikidan su ba, ba san irin zaman da su yari take a gaban su ba. Yariya da ta tana musu aiki, sannan su kuma duk wata ana turo musu kuɗi a madadin aikin da yariyan take musu. Yara ko ba mu makaranta, ai su fiyade da kake ji dinnan duk irin waɗannan abubuwan suna cikin fiyade. Yanzu ka dubi kana zaune akan hanyar nan, zaka ga yanzu wani mutum makaho ne, zaka ganshi da iya ta mace wanda ta fara mama a kirjinta, ta fara kawo budurci, shi makaho ne ya dauke ta da matsayin jagora. Wani ma zaka samu ba yar shi bace, amma iyayenta ne suka bada ita a matsayin haya, tana yawo da shi, me bai zai iya faruwa da ita ba.
0: Godiya da wannan dama da ka bamu, muka tattauna da kai.
2: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar, alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
0: Masu saurare, me za ku ce game da wannan matsala da take cinyewa? Wace shawara za ku ba da gudunmawa a kai? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa na Radio France International RFE da wakilinmu daga Yola Ahmad Alhassan, Shamsiya Haruna ke fatan sake haduwa da ku a wani sabon shirin na rayuwa ta.
3: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa akai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni.

0: Yanzu za mu kawo muku wannan shiri ne daga sashen Hausa na Bond FM da haɗin gwiwa ta Radio France International.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Sannu da jimirin sake haduwa a wani sabon shirin na rayuwata. Shirin da bisa al'ada ya saba gayyato masu sharhi ko kuma fafutuka domin tattauna matsalolin da ke addabar kananan yara da kuma mata. Shamsiya Haruna ke jin ragamar shirin na wannan rana. Sai a gyara zama domin sauraro. A kowace shekara, miliyoyin yara mata a fadin duniya na fuskantar cin zarafi, abinda masu fafutuka ke kokawa kan yadda al'amarin ke neman gagarar hukumomi da jefa iyaye cikin imuwa. Bincike ya nuna cewa 'ya'ya mata da dama na fuskantar cin zarafi ne walau a gida ko makaranta ko kuma daga al'ummar da suka fito, yayin da ake fargabar fasahar zamani ma na iya jefa rayuwar yara cikin hadari. Abin tambayar shine, ko me yasa yara mata suka fi fuskantar wannan matsala? Abinda binciken masana dai ya gano shine, a lokutan yaƙe-yaƙe da kuma ayyukan jin ƙai, mata da ƙananan yara sun fi fuskantar wannan matsala. Wannan al'amari na jefa yara mata da dama cikin imuwa sakamakon halin da suke shiga, kuma abin takaicin shine yadda ake kyale masu aikata laifin suna cin karansu babu babbaka. A gefe guda kuma, hukumomi na hankoran daukar matakan da suka dace musamman a nahiyar Afirka. Dangane da hakan ne ma muka tattauna da Abubakar Abdulsalam, shugaban kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Yaran da aka ciwa zarafi a Najeriya, da kuma wata matashiya da ta nemi a saka sunanta. Amma kafin nan, ga rahoton wakilinmu Ahmad Alhassan daga Yola.
1: Rayuwata.
3: Duk da irin tsayin daka da hukumomi da kuma kungiyoyi masu zaman kansu suka yi wajen yaƙi da wannan mummunan ɗabi'a na fyaɗe, bai hana mazaje tara ketawa Hajara Abubakar Haddi ba, kamar yadda ta tsegunta mun.
4: Ina magana da ita ban san lokacin da sun zo su azani sun jafa ni cikin kogi ba, sai wani ya shiga sai ya fitar da ni. Da ya fitar da ni, haka sun cicire min kayana, sun dora hannuna, sun dora kafafuwana, sai suka fara amfani da ni. Mutane uku ne suka kwana da ni da kondo, amma mutane shida ba su kwana da ni da roba ba.
3: A wani lokaci, iyaye mata suna da rawar takawa wajen rage gararan ba da
5: hako zinari, wanda yanzu haka 'yan kasashen Afirka ke tururuwa domin gudanar da wannan sabga ta arziki. Madalla, Allah ya albarkaci Jamhuriyar Nijar da ɗimbin albarkatu na ma'adanai daban-daban, kamar su uranium da man fetur da gawayi da dai sauransu. Sai kuma a baya-bayan nan aka gano zinare a ƙauyen Kwandango da ke cikin gundumar Madarumfa da ke jihar Maradi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a daga ƙasashe makwabta suka ziyarci yankin tare da fara haƙar zinare a ƙauyen da a baya ke da ɗaruruwan mutane kaɗai. To koyaya mutanen ƙauyen suka ji? Maman Salifu, wani dattijo, ya yi wa wakilin Musalisu Isa bayani kan irin canji da suka gani.
6: Canji ho gaskiya alhamdulillah, bakin gwalgwado, tunda dai gaskiya muna mace ba mu da abinci, Allah ya domo ita, saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samu abinci. Shekara mu bida muna na kada mu, wannan ba rahwara ta kashe mu, ba rawa canzu zuda, to kuma ba abin yi, abin sai da ya kare. To Allah ya taimaka mu da wannan abu.
7: Ganin cewa ga jama'a sun yaya batun harakar ruwa a wannan gari,
6: ruwa ho ba mu da su. Ko ba gaskiya ba, ruwa ba su wanga aikin. Bakin yanzu ne aka ce ma damina ta wuce, to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu, a yi mu rujin da za a wanga aikin.
7: To wani ci gaba aka samu fannin kasuwanci a shi wannan gari?
6: Gaskiya kasuwanci alhamdulillah, saboda Allah bakin gwalgwado ana samun kasuwa. Gaskiya ana samun kasuwa, banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya, ana shinkafa, ana da kunu, kai duk abin da ka sani na gargajiya, abincin gargajiya gaskiya ana yi, kuma ana saida. Kadda yana ƙariya, tun da kai kewayen mu nan da ɗan Isa da magama, kai ko daga Maradi aka ce an kawo abinci nan ba a garin ba, kuma gaskiya ana saidawa.
5: Bayanai sun ce yanzu haka kimanin mutane 5,000 daga ƙasashen yammacin Afirka irin su Najeriya da Burkina Faso da Mali da sauransu ne suke tururuwa domin haƙar zinare a can. Yakubu Isaka.

0: shi 20,000 20 ba dai wasu su sai 20
1: dubu ne ba naira dubu
0: naira dubu
1: to misali kamar ya yake samun nanan da can mali da kuma
0: gaskiya na alhamdulillah ya sauki saboda ba sai ka wani dogon rani ba kamar tattara kasa ce kawai za ka yi yawa kawai ka wanka alhamdulillah sai ganta kuma ba sai ka kasa da wani ba kai kadai ne za ka ci gashin ka sai dai abu kai
1: can kuma sai ka kasa da
0: yawa can sai ka biya komai da komai kuma kana da mai gida komi ka samu sai dai abin da aka raba ka samu ka san nan komi ka samu naka na rabon ka
2: akwai kuma mutane da dama da suka halarci wannan kauye domin sayan zinarin da aka hako Usman Muhammad da ya taso daga jihar Zamfara a Najeriya na daga cikin su
3: kaga al'umma sun taro anan kuma kowa sun zo neman arziki ne da ya budo anan kasar Niger yadda ake yi din labar ya samu yana iya kawo madila ana aunawa ana saye kowane awo da nauyin kudin shi haka ake
1: kamar ya ne kamar garam guda nawa yake ake saye
3: garam guda ana sayen shi 20,000
1: naira kenan
4: na kuka samu labarin cewa nan wurin akwai zina da haku ka zo
3: zama ka san labari bai biyan kudin mota kai shi haka ko kamar misali
4: kamar misali ga yini kuna ana kawo muka kamar tanawa misali
3: ya danganta da yanayin samu saboda jama'a ne suke sai kowa na iya samu nashi abinda Allah ya hore
4: kamar kuna samun kautar miliyan 2 ko miliyan 3 ga yin
3: wai ko duka ma ba su iya samu ta miliyan 1 yanzu
4: ga yin
3: ba haka nan ake samun shi kamar yadda aka sani irin wanda ake samu sosai shine kamar tarami to wanga ta sama sama ne ake abunga ba fara samu tarami
4: kanana kanana ce ake samu kadan kadan ce
3: kadan ne kadan kadan da yake samu amma ana tunani kamar ana iya samu na kasa wanda yake rike dutse
2: baya ga masu aikin hakar zinarin akwai kananan yan kasuwa da ke sayar da abinci da kayan sha da kuma ruwan wanke albarkatun da aka tono da dai sauransu kuma Salisu Isa ya zanta da wasunsu
5: gida ne kwana uku zuwa na ruwa nake dauka kuma muna ganin ci gaba da al'amari
4: tun yaushe ka fara sai da ruwa
5: wallahi tun shekarun jiya na fara kwana uku
4: ya zuwa yanzu kai wani alheri ka samu
5: gaskiya alhamdulillah din sai wuri da 180 nake sai da ina daukar diran 10 da rana diran 10 da kuma lokacin da ba aikin ne karta ne shi ne wa aikin gobe da Allah budo na abincin ka samu da yi tun da zuwa yanzu ban koma gida ba ina nan ina neman abinci sai ran asabar
4: idan misali ga yini kana samun 10,000 ke
5: eh lalle 10,500 10,800 ina halati insha Allah karokar wannan ba
6: sai kwana biyu da fara kawo biri nan wannan
4: me yasa ka kawo buru kake kawo buru nan
6: saboda jama'a noma nake yi saboda shi ne yasa ake kawo masa grade
4: to ya kasuwa ke ta ya
6: a kasuwa nan
4: ana sai da duka
6: eh ana sai da kasan halin kasuwa ita ya hakuri ce a ba lai gaskiya alhamdulillah
4: akwai haske ke
6: alhamdulillah
7: yar ka karwa nera dari samara wanke dinare kayan kudi
2: suma dai matan garin na Kondongo da ke kilomita 8 da gabashin garin Dan Isa kusa da iyaka da jihar Katsina ba bar su a baya ba domin kuwa su rungumi sana'o'i kamar yadda malama Cima Usman ta shaida mana
8: dawo shinkafa maka nono sukari komi da komi ga tuwo da miya
4: tun yaushe kuka fara sai da wannan abu
8: tun asabar watan wadda ta wuce ba yau ba muka fara
4: wani alheri aka samu zuwa yanzu
8: gaskiya Allah sa albarka mun gode wannan abu ci gaba ne ya samu kullum muna yi muna sai da ko muna karuwa alhamdulillah
4: kenan sai da aka fara wannan tunan zinare kuka fara wannan sana'a
8: sai da aka fara sai da aka fara muka fara wannan sana'a
4: nan kuke koko kuna zawa ne nan
8: a nan muke ga gidajen mu nan
4: rugagen kuke
8: eh ga rugagen mu nan nan muke kusa
4: babu shanu ne ko kuma sai da hura da maka koko ne akai
8: eh to shanu an sai wuya gare su yanzu ka kutin da Allah ya kawo mu wannan sana'a sai mu je mu bido nono canga masu shanu mu zo mu daka dawo mu zo mu saida mu ci iyali mu su ci ga yini ina samu 2,000 to ai ku Allah sa albarka ko
4: da kuma ba samu su
8: a ba mu samu gaskiya ba mu samu mace sai ta ma ta fi ko naira 50 naira 100 ba ta samu
2: a nasa bangare gwamnan jihar Maradi Alhaji Zakari Umaru da ya bukaci masu aikin su bi doka da oda ya yi fatan matakin ya iya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta addabi ƙasar wanda matasa ake kan gaba
9: ku aikin ba bisa ƙa'ida ba kuke yin shi an dan sa ido saboda a ɗauki matakai muna da dokoki namu na Niger amma yanzu an ce 'yan Najeriya sun zo 'yan Mali

0: zo, ɗan Burkina sun zo, wataƙila ma hadda na ƙasashen Laraba sai mun gan suna. Hadda na Sudan an ce suna bisa hanya suna. In dokokin nan sun zo ku kiyaye, wanda Allah ya ba sa an je samu wani abu ba laihi bane, zancen tsaron nan da nayi, in Allah ya sa waɗannan barayi da suke cikin ƙasar nan amma da Runwa da ƙasar gidan Rumji wanda suke zo mana kuma daga gidan makwabta, in Allah ya sa wannan aikin zai yi sanadin su aje bindiga su ɗauki diga to semce alhamdulillah abinda muke fata kenan. Saboda dukkanan matasa ne muka gani, dunnan matasa ne, kuma ta'addancin nan da duk wata hitina daga matasa ne take zuwa, kuma abinda yake kawo shi rashin aiki. To in aikin nan zai raba mu da wannan hitinoni, to ko doka sai mu taka don mu rabu da waɗannan hitinonin. Masu saye su kuma su yi tsakani da Allah, haƙƙin mutum wanda ya shiga cikin wannan laka ya ɗauki diga ya ina aiki ya samu abu ɗan ƙalilan, in ka zalumce shi tukuta ce za ka ci, zalumci ne, kada a zalumci masu aikin ƙarhi.
1: Sai dai baya ga alfanu da ake samu a haƙar zinarin, masana na nuna fargaba kan yiwuwar gurɓata muhalli. To masu sauraro, da aka kuma shirin ya kawo ƙarshe, a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman Salisu Isa da ya haɗa mana hirarrakin, da injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.
2: Kun saurari wannan shiri ne daga Radio France International da haɗin gwiwa Bon FM.

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Gbogbo awa oma. Ti, ta o baba awa mpari wo. Ta o mpari wo fun wa. Awa o marina da da. Awa o marina da da. Se lo jun paton wa me poro poro. Ema je koro o wan osu ni. Emu mwa wasi le se osula aba. Eyina o nifa isan lo ba. Omare ni obe nya wana o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Wan o mwagbodo ditan wole. Abi. Lo to eti binyo juo. Eti sare sotu sare sosi. Suba. Benye o bati debiti. Olorun oba ambe o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o da mi loju pe te ba debe olorun oba mi o de gbianju yen lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran lai sun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese mo fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan to Olorun ba mi ba kadara be another nu won dopin lori oju won to yo won lenu l'Olorun oba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba I solution opo Olorun oba mi la won dibun o opo Olorun ni won ba duro be sire awon oke nfara pamo jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba pe won ni sehu ninu alagbo nile yi Gaussu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin le ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tatatan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo Oju yi o wa njo gegele omo lo sese nfa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere edaku e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon l'Olorun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number on kale bayi 091 57 58 90 16 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 Number Baba Osula no. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo fi gosoju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo fi gosoju kawe Ima fi gosoju ka Bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju ewo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka ija ka fi gosile ewo eje ntu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won eh oya eku kan
1: ati pariwo lojo to ti pepe won bo won ti je o baba gangan le mo ba ti o ma de gogo eniyan lo isoro eyi ke yi ti nkoju iriran eda na o ti pe ka bo se fe bere e ti nawo o ti su yi e ti fe gba kemu o ma ni gba kemu aburu ni infection lo njo wa lenu to ti wa de ko nerun to nsi akoba foju wa bi ati saye won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear ona meta ta ti soro du le gba wa baba fun la lewu ati gbo fun to fi nikan du e
2: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Aba ilese to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi ka fewe atego tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan te lomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma eti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ilese wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lo nte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o n ta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won tin ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi tawon aye tun lo to fini lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan juwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto pope te si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise Osula Aba ni ke mo bo tara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si gu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to n su to ri bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le ka we ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o nto n yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akai mo ye ijeri ni le se Osula Aba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula Aba lana danu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o ki nkan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri result re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri n se gbogbo nkan wa n jo funfun funfun loju grandma grandpa ba se n kolugba be na n ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo kokori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni re lede gbogbo wa o address wa ni yi o
3: fun anfani gbogbo eyin te n so pe baba Osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba ti n bo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan mo gbe n lo si recreation center ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe e ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni Ikorodu n bi gbogbo te ba ti n bo e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebere Osula Aba nbe ile ise wa to wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba osula ni doctor abara.

0: nkan tan tori re se se lo tun pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba nsoro nipa kafewe ati gbose itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re kawu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo tara iberu olohun la won fi nsi se ti won o
1: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere ta bagbalagba banje ntodun todun afike ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block mo elome ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan patakire ke ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
2: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori egbo igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a o ma so adugo ibi ti e wa
1: gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fo danu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ka elo ko fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
0: address wa ni yi o
3: fun anfani gbogbo eyin te n so pe baba osula gangan le fe ri a wa ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo ni ilu epe ni bi gbogbo te ba ti nbo te ba ti bole ni epe e so wi pe kan ma gbe yin lo si recreation center ni bi ipate esegun tin lo lowo lowo nbe a po nbe o te ba ti wonu ogba stand 6 ni mo wa o e ri pe e ri stand 6 ke to wole o e ni bo sowo lowo o olu ile ise wa wa ni ikorodu nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju ko asolo bus stop yen gangan street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebiro sula aba nbe ile ise wa to wa ni ifo e bole ni first park bus stop ni ifo egbe okada e so pe n lo si odo baba osula ni Doksan abata te ba ti debe e ti ri bana wa nta nbe a tun wa ni ikeja long nbi gbogbo te ba ti nbo e bole ni ladipo bus stop ni ikeja long e ti ri ile epo majok ni bi bridge elese yen shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex ni block 125 e ti ri bana wa ni entrance ibe e bi rosula aba
0: ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 Emule kan si 070-38-61-51-68 Oju oni rele de gbogbo wa o
4: Bande FM oga ni won je Oluwa lo di ri e wa abakuko Bande FM pa wodu asa isi

bi omure yi ko ma be la beju oso mo to ya ju ojo pe mi ba se gogo ti wa ba se pe ma de ma le biri ki ti olohun ko furo won adon ka si

0: sere eni la ri o ka sere re yo na ma to mo awa ti mo ba wi be yen won mo ra won koni to ba pa eja ko ma dodoru yo na ma to mo eni la ri o ka sere re yo na ma to mo laya baye mo la wa ta nbo leyin baba se pe ko ri fara waju be lo ba kukuri o fa won to nbo leyin o jare mo la ra waju na saidi mo ba se pe ko ri fa won to nbo be lo ba kukuri o fa won to wa loke o jare ori pe beyin eyan te dibadi owa o ye kan mo de me ni to baba atata oro ai re be baba eni si le je wi pe ninu alare
1: mo me ni toju mi mo me ni ti mo to mo me ni emi ju mo kuku me ni to to mi.

0: ajẹ mu na bo soba atun bo ba po si bo para ti mo nta sa ba wo ko ara de mi ma nda
1: yi sa ba wo po be ni
0: ba tun ma wa da o
1: ara ku o
0: wa ma ti dupe pa ti sa se la
1: awon ti dupe o pa ti sa se la mo dupe mo sa se je.

0: se yori
1: abara ti o si se abara mo jere e mo
0: de mi sa se yori
1: awe ma abara ti o si se abara mo jere e mo de mi sa se yori opo la sare o ere koja
0: kada re ti ko tu sa se yori
1: opo la sare.

0: ogolo ogo ki se gogo ala wo sogo ko ni ogo pin si ogo kira ju ogolo
1: Olorun sogo se ngbo ma ro ku bi andu pe ti wa Olorun sogo pe ogo ogo tan ka kiri ni ogo wa everywhere ga we sele awon to ogolo to gan mo ko go wa nbe ki lo sele gan gan ah ma sun le na
0: ti pa ti pa la wa rogo ko lo ogo to le ri la ti rogo ba ma fe pa na ogo won bi yanju lati fe te Jesu ri awon farisi lo ko ro mo gan ba ye
1: Wa da lawo wa be su na si sugo ko ta fun Jesu gan po ja tani ma te ba ogo to ba to be ni ko pare wa ko duwo bayi ka wa duwo bayi igba yen na ya mo pe ogo kira ju ogo igba yen ni yen ko si yen won si ja ti pari ore ti dore ara won n gba to ju ogun si le ni ogo eleyi e so mo pe ti to ba bale a nepa n to fa re yen lo bi je pe ta ba n soro bayi ah owo soro soro ma soro so tori ba ti bale to ko se ko mo eyin na si lohun n to se sile ni ko le parun aromodomo won ma de ba o

0: dangba mi bayi ka ma tu gbere wa pada eh so weyin ka ma ran ti old school awon to ti sele ngba toju ogun le ngba ran ni ele o si fe yan kan o ko sogun ko sote one love ni lasiko ta we ma ka tonra je one love gidi ni eni ba fe da owo wile gan ah yo ri ja ah ife yan ti wa koja be nsin de pe timotimo ni o lepo ni e ba won ati se wa ni bo se ngbenu ara won awon ngbenu eyin be ni won si ja won si ja gan leye osoka ko ni joke jo ti pare e la ara won bo se won si ni e mule 5 and 6 teni ko le lidi won la won mejeje lasiko yi e ma da wo wule o
1: adi le ma mu to gori ma npari o da la pa to gori antano emi lo sara omo saidi ko emi lo sara to supa abage gori
2: yiriwo genje osupa oni saidi
1: sari do baba o sari do baba koko bi ota eyin won ro
3: gbagbe bo se sale so fe jini ni gboro ah sari do baba

0: saw you, Baba.
1: Ejo ta na danu ejo gbo oro e gan oro abosi eh se ni ko fun pressure ni e da kan egbe ko lara egbe ko lara ejo egbo ni gidi
2: Bado bo duro korun mo ko kale amuda yusufu o ka je pe

0: yusu yusu
1: ah yusu o ko ja be o ke je be eh abe be yen lo ni king doctor sahid o shubana ni o ba orin ka afata mata gba mole o lu fi ma kokon ba kim ba suliya oh my god e je nko be e nko be we tori ah ate je ti mo ri ti ko ja be e je wa la bi pasuma ka fi yen na so je ko le ba balance wa ti mu yen wa ko ni balance dada eh leyan tun ba leyan ba kilo tukun sagu sagu na ni e ga bi ma en koran je egbe ye oruba tutu o bi mo ko leyin eh bi ti yen lasan awon ti won je titi ba si won so pe eh ma gbe fun ra won ile na pe ni Napoli to dabi Eko ma compare si ra won ah iya to wa be won ya ni Napoli like Lagos ah o mo se to ba gbe importer won at exporter wa so mo pe le tuja to se won awon live yen te pe ah eh to ba sun gan a ma ko tele aga oni moto ah won like e ba je o ma wa kin eyin ara de le de le ni so ye
0: America I don't think that's a new Jersey, but I said